0: neta haene habo. Rabatisa na mapungo, tsingani anda funa pupi.
1: Na uba mpumbusa, nga mitambo, ati
2: Fana Blue Monkey.
0: Saketumbu, uneva hangon ngevusiku. Vavule na volume, vadipina. Wari tanganeza haene habo. Rabatisa na mapungo, tsingani anda funa pupi.
1: Na uba mpumbusa, nga mitambo, ati hina musika.
0: So desi, tisa ketuli uri vamulafu kana mfupi, vamualuo kana muswa, paka zwililo kana matakaroni, vamurema kana muchena.
1: Vamu kaladi.
0: Kana indiene kana muranga pata. Karine, auna pambano, realiwuwa.
1: SIPC,
0: ipembela upeze mwa ya futahe, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.
3: Ni hagandi no bechera masase. Rebu siku saranduni. Kamu lakuru ya pindua. Na G-Voice. Mukwe wa madurumbasi.

0: vha na vhudzulo.
1: Kha vha sendele.
0: Ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya muḽa khulu ya fhindulwa.
1: Na G-Voice, mukwe wa maḓurumbasi.

0: Ya ndi Thundu ya hayani upfi Chalime Raluthada Venda ndi hayani Mangondi Locha ndi macheloni anengeo Mangondi Vhathu vho vuwa Mangondi tere Zwiko chimbura muyani na ndamani Ri kuri vhonga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipiḓa tsheno mbekanya mushumo vho mu fara muzika tere dzedze ḽi re na kulumele kwaḽo tshitondobe tshisa thothoni nyana maṅwa matombo a khwinesa ri ra pakulo bva kha mutsheto wa tshiṱitshi ḽotshela zwezwi ma Afrika Tshipembe zwiko tshimbila guteng morgan guteng a band mbusi tshingavho ya uri vha khou ikhetha nga khole imbekanya mushumo vhethungo ifhio ya Chalime Raluthada Venda ndi hayani Mangondi Mr. Jesse Q na Tesix katina Magwezerei iya limwe la matombo a khwinesa katalia chimbira swavuḓi nga maanḓa ro bvangaro kha Jesse Jeff na Fresh Prince I'm looking for the one zwa mboḓi ri vhea kha minete dza fumi na mina fhedzi ri khou sia tshoṱhe awara ya vhuraru gidibadza ri tshoṱhe na awara ya vhuṋa lutande lwa thoma lwa mbekanyamushumo ḽotsha ma Afrika Tshipembe vha ḓivha ari khou ambeswa nga maanḓa ndi haya a tshipupane tshi tshi bva wangelo shangoni ḽa Zimbabwe tshe ha ḓivhadzwa upfhi tshowa zwa sia vhathu vha no swika rathi vha tshi khou ri sia kha tshiwo itsho ndi maṅwe mafhungo ane wa nga tou vula hoṱhe kha nyanḓadza mafhungo ḓo ḓi pfha u khou ambeswa nga maanḓa ngao haya mafhungo ano khou kwambesa nga maanḓa na vhaṅwevho vha vhoramabindu u bva ngeno shangoni ḽa Zimbabwe ndi maṅwe mafhungo ano khou kwambeswa nga maanḓa DJ Pathu Young P Beats Locha ndi matsheloni Precious na Mutei Tina ndaba no vuwa muthara sipho ndi matsheloni mashadro na fureke tanga kole hino mbekanya mushumo ya mudulu wa muwarachi ya huli muraga neno ri locha ndi matsheloni uitani flay off ya ri kuli vhonga madha ri vhonga vhathu vha nokori g voice reke tanga kole hino mbekanya mushumo ndana bona kari ambe locha uitani guteng murgan guteng a band
1: mukoi
0: na uitani
1: Ngivothi mkoma madurumba mune na vakombo fira ganda la momba kana uri ya guru
0: na musiya ona manzara nzara
1: Akuna mulova
0: na msia una mazara nzara
1: Ahai Jibos ahuna mazara nzara Mana musu nga hotewa
0: Ekori wana wanda prof
1: Ndiyo na wema Jibos Nikuto fiyo nga nambiwa
0: Ndiko tend DFM ya siri
1: Hai, njivone kwa kwane
0: O, nikuwa mazo vone kwa kwane ya patsini na Florence
1: Njomu mwana jivu wa ikina Hapa chawa
0: Nga patsi, nebura uzi nga
1: Ane kwa patsi, nebura uzi
0: Yeah, rikuni mwana mwana ngani kia tere
1: Tirendi wako kote Nandu ime la lalo mwondo Jora ni mire mina madala, ma nika faso otu kiri mapita Zola mbi
0: prof, nani kodiri di doguzi, sabewe ni ajena panamba nga Ngaro mondo, na ajiba jafro na chiongorwe Vumia mfarso tambani Ila bada ya ro mondo ni tosa iwona Kana kani
1: vio ni Ito matenge
0: Ni angamuya ni kani
1: Ndi, ibo to mwono nga jivoi sene Muhachi, riko ibo Atiri, ila bada jivoi si azi Tingati chimbile
0: Mbili goloi Vatechelesi riamba duwa na duwa Pabane vatungo za romondo Tutu vianda funa mtechelesi ya ne Ono viamba angayo ila bat Kani ofi na ambangayo ni dotatu wa romondo
1: Hai Tugosi ene romondo kusi hai Wangati mtata koko dazo Waganga chumeo
0: Hai ndi kwa mbore
1: ila bat Mbili jivuti ni kwa mbango Kwa mbango hai Kava jenekalo wawa lewa amerika wa maspala wala bada wa mbele kutu umbele jivu sene ya mbele na nere kwa amba jafru kava jene kai kava jene kai jafru kava ambe na mwoni
0: raro kutu umbele wore ka mubuso narisa tuno shika na kazi keto hizi za mibuso yapo karato tokomena ni ila bada ya jena romondo man
1: ila bada jivu ila kufara guzi ni kwa mumapate ya ningi mungwiri Ano chavo mahunguni Uvara
0: Unwe ni chishikani to wana yudeta mabenga Cho teshto nga grabulo
1: Nifurutumanato Nato vila ngandao bada Nikolo ya vila ngandao bada atira hiyo
2: Ane afune sosa za YouTube podcast Nazi how to tutorials Master V, ndi kho ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa ḽa u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
3: Ah, tandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
2: Master, zwino hey deal ndi wana api?
3: I wana ḽa fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, nda kutshedzani ni vhasumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita nga ralo.
3: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
0: Auna zwiṅwe ndi Parapara FM ya koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe. Ndi musi ndi tshi khou amba na prof. Uri ḽi lavhelese vho ḽa he bada ine vhathetshelesi vha no bva ngelomondo vha nyaga u amba ngayo. Ndi ngazwo ndi khou to vhudzisa na prof uri kaniya ho tou pfhi na amba nga iḽa bada ni ḓo vhilimedzwa lwamondo. Zwino nṋe ri khou zwi amba ngauri ro tshimbila ni fhaḽa u kandei prof.
1: Ndi zwone Jivo, i ra ri livhuwe ni khou ambela vhadzulapo vha lwamondo, ni khou ni vhandela zwanu ngori ra ri fhumula.
0: A vhewe ni khou fhumulesa, zwino kha zwi ambiwe ri tshimbile zwavhuḓi ngauri thi ri a dalela mashango rine.
1: Nṋe ndi khou tou losha, ndi ri khosi wa Mupremium Vho Phiramathuba kha vha ri lavhelese, vha rumele hane vha vhe vha fhasi havho, vha ri komele bada heiḽani ya lwamondo.
0: Vhadzulapo vha lwamondo vha khou tou ṱoḓa zwinzhi zwinzhi, kha i tou vuliwa nyana heiḽa bada. Vha i ṱhogomele ṋamusi vha sa khou tou ita dzigonṱiri zwa zwino, fhedzi kha i vuleye i vhonalesi nga nḓila ine ra khou i vhona ngayo zwino. Mbusi i tshi nga vha ya uri ni vha ni khou lavhelela uri hu ite mini kha vhadzulapo vha nge ri vote, ri ite ni ya profo.
1: Hai, a ri nga vote vha sathu ri vulela bada, a vha nga voni vote ya vhoriṋe.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa,
1: ri ndi vha kokodze
0: voice. Vha kokodzeni prof.
1: Ndi ḓo thoma ni nge lwamondo ene ndi mukomana wanga ndi rile ni ndou alene lwamondo wa gelebe ha mugomeli tshifulanani he muna tono amba bada vuliwe hau ndi ḓo ndi wane nyera ndi khou wana vhakerube ndi vhutshilo wa ndou lwamondo zwa vhavhili he vhutshilo kha i vuliwe bada ya lwamondo murathafu ndi ḓo fhedzisela nga nyera ndi khou fhedzisela nga makhadzi wa rovete mukopola wa samakete wa tshilova jivuti ro livhuwa.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa prof. A zwi ambiwi ngori zwo itani. Yeah. A zwi ambiwi ngori zwo itani. Charlie May Royal Thug vha mu fana Mr. Jazzy Q. Zwa bodo ri vha kha minute dza malo fhedzi ndi ḓela tsho thengelo kha wara i ya vhuna. A chi fwe smoko ma drumba sendi pano te. Yeah. Ndi pano. Yeah, vha khou ambeswa nga maanḓa vho Wicknell. Chivayo. Yeah, ramabindu anga na shango ni la Zimbabwe. Na vhone vha khou wela kha vha vharathi vhe vha ri sia musi bufho heḽi ḽa ngeno shangoni ḽa Zimbabwe ḽi tshi kheluwa zwa sia no wa ḽi tshi vhowa. A vha na ndozwo ya matshilo a vhathu vha vha no swika rathi. Ro ri zwi ambe vharudzani ḽo tshele matshilo ni Amos Rampabana Events Ferikoto Tombonyis ḽo tsha Events ndi matshilo ni no vuwa witani vhathevhuli musiko tshimbila muyani na ṋamani te. Iya, ndi vhongo vhathu ri khou ri chief voice ri yone rambu dza rotondo ḽo tsha no vuwa tere muivangeli muiwangeli vho vuwa tere. Iya, sikho tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa Lufuno Patrice ari mukwei ndi khou rumelisa makhulu wanga vho man ndi vho man line Kalish rumelise vho man line Kalish hafhaḽa tshaulu muchache rudzani ane khori mukwei ḽo tsha ri matsheloni tifeli next avha dulu pfhi ḽo tsha ni matsheloni maliko msalam na Faith Musi ano khori mukwe ndi matsheloni ḽo tsha zwavhuḓi anengeyo Faith ndi Musi livhuwa nga maanḓa khotsi munene nṋe zwi khou tshimbila muyani na ṋamani kha ri ambe ḽo tsha u itane vho vuwa tere
4: zwavhuḓisa ndi Musi anengejivese mukwa maturumbasi
0: mdulu wa Msanda
4: Eric Mtavasi ndi vha Msanda vha bisi vhovhone mutanjera nefatengotondoni chivoisi
0: a vha ṱoḓi u amba vhathu.
4: Hai, a vha ṱoḓi u amba mani mani. Hupfi ṅwana a sa lili u fela ngozini. Vha ḓo, ndi khou amba uri vha khou fela ngozini vha sa lili ngongo.
0: Rine ri amba.
4: Ne ri amba ri a bosha rine a ri na tshifhinga tsho ri amba.
0: Kana ḓo lupfi ri songo tsha ḓa ngangi. Ri amba mani.
4: Mara ri amba kha ri ambe tshiri hai ndi South Africa ni. Ndi khou amba uri muṅwe na muṅwe na pfanelo ya u amba ra ri na zwithu zwine a zwi khou tshimbilisa zwone Jivoi.
0: Livhuwa nga maanḓa mudulu wa Msanda kho i Bondix uri khotsi ya zilotsha.
4: Hai ri khou livhuesa Jivoi mani ngongo vha raruke vha tshiri. Ndi na vho mukwevo vha wanala makwarela extension ya ngei vha ri hembekanya mushumo vho iketa nga khole vho mukwevo vha wanala kho makwarela extension nda dovha nda vhona mungana wanga vhafunzi vho Albert Nesera vho Muthowi vha wanala Mulodi hafhanoni, nda fhedzisela nga nnyi, ndi ḓo fhedzisela nga vho Makhado a vhatakali vha no wanala hanefho Thengo Matshetshete, ndi vho Sivara G-Voice Eric Mutavhatsi, ndi mudulu wa vhamusanda vhabishopo nemutanjelo kurendo livhuwa hanefha Thengwe, ḓuvha ḽa vhuḓi G-Voice ndanda.
0: Iye ri khou nga maanḓa mudulu wa musanda, ndi ngange vho ndavhezita na ino mbekanyamushumo ndo zwiamba uri ndi khou ikokodza ndo gogodela vho Richmond Henley Victory kana Harry Bear Tsokati na maṅwe matarata hi napa SABC Radio Park ḓoroboni ya Johannesburg. Lotshela zwezwi lo Charuzani no vuwa Mularo Peace Mukopo wa Kopo ana khori ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo nga maanḓa kha ndivheni Tshiololi u hafhaḽa Karaba hu na Rejoice ana khori ndo bva Tshanje lotsha zwavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa Rejoice ari mutsho wa mvula mutsho wa phepho nda
5: Mukwe wa o
0: na uita
5: pa unga zwifha
0: ri khou livhuwa nga maanḓa na mui wangeli vho Jita karani vha ri lotsha zwavhuḓi nga hafha vho Bed Bridge
5: na nga hafha Protect lotsha zwavhuḓi bad hafha ni kwa mana ndivhu na mafhedza khope
0: nda
5: ono bapa languda
0: ndi kotende
5: ndi vha kokodze
0: zwi a itiwe zwo ndivhuwo
5: ndi ḓo thoma nga hoyu ni pfi mbuso mbeni u dzula nthange matombo ngwende nda ḓa nga hoyu ono pfi Victor Mudzanani nda pesa nga wa muzwala Isaka Ramsluvi Protial Days SM 22 ndo livhuwa
0: iyo ri khou livhuwa nga maanḓa ya ndi ndivhuwo nṋe luvhola mafhedza khofhe iya lo tsha ndi matsheloni uitani zwi khou tshimbila muyani na ndamana ri khou livhuwa nga maanḓa vhone luvhola kha zwi tshimbile nga henengeyo iya ngauri arali zwa sa tshimbila zwavhuḓi ndi ane a ḽa uri u ḓo tshalinga lwa vhuṱungu life ya fhedzesela ifisi ya bva tshaini tshivhangani basigira nga ḓari ya kha madzaro iya Samson Munyai Fumembe Hamsekwa fini matsheloni iya muthenki Tshinzhelele Tshikolo livhuwa nga maanḓa ndi vhaṅwe vhathu ri khou ri G-Voice ro iketanga khole ndando Mutetshelesi lotshela zwezwi
6: ndi tetshelesi ndi kuda ndi rupa tsha bona se usa mfunga ndi kombero wa doba vhararu hapa ndi kwa doba tshifuwa Munyai tshiwona visi gaduli nda pesela nga tina shakara tshikombo
0: iya ri khou livhuwa nga maanḓa na muledza no khou bva kha Pfunzo Tshilande ano khori ni matsheloni G-Voice hello Cham Devas Poshi Rams Papa Gift na Lerato Jokong Village Vulovetu Vuwani Kola ano khori G-Voice Locha G-Pione ndi G-Pione ya zwambini ya zwino Locha ni matsheloni Lufuno Kiss Cosmos City Ngo Shambilo Fiburi Vuri Dia Yari DJ Breezy The Deep House Uri Locha ndi matsheloni yeah zwi khou tshimbila miyani na ṋamani tere parapara ndi matsheloni
7: avhuḓi mukwenyi
0: zwavhuḓi ri vhusane ge
7: hafha ndi tshibalanganḓani vhurivhuri
0: vho tshibalanganda lotsha ḽo eḓela vhurivhuri tere
7: a ḽo ḓetitiya na mvula i khou na zoneli
0: mvula i nga si litshe mani u tou nga ndi vhege ya mvule
7: ei mara zwi nga vhuya heiḽa yo fhiraho
0: haiḽa iḽa ye ya ita uri na bada ya nga fha Tshikundeve Mabenga
7: heiḽa se i vhidza uri Mutshinyalo iḽa
0: ende a i lugisiwe ḽa bada
7: ndi bada ninge dzi singo lugisiwaho na hanefha vhurivhuri Muledzani ahuna zwo itiwaho ri khou sokou phetsha miedzi nga matopo
0: ende hu khou phetsha vhadzulapo nga vhone vhaṋe
7: ahuna na zwiṅwe
0: a vhathu vhaswa a zwo ngo naka hezwo tshibalanganḓani
7: a vha ri ndi fare avha vhathu vhoṱhe vha vhurivhuri ndi khou vha kwea
0: kha vha vha kweye
7: ndo vha kweya kale ndo vha amba na ngei ha makuya fandani na vhone ndi khou vha kweya na ngei ni lambi ndi khou kweya
0: kha vha soko kweya vhone
7: mukweyi sedzisana
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ro mu vhona o mphulusa lotsha ndi matsheloni uitano pfhi yo fane mulise wanga ii uri humbudza bibilini ndi pfisale ma 23 ndi zwone okay ri khou livhuwa nga maanḓa pfhi ro mu vhona o mphulusa lotsha ndi matsheloni Oriel ya ndi manzhi nga maanḓa the shambas pfhi lotsha zwavhuḓi nga maanḓa kheno mbekanyamushumo ri khou ḓiphina ndi nyiya zwino ri lavhelese khuḽa u pfhi Oriel Matloga ano khori ya mulima vuka lotsha vhadi kana dadi zwi khou tshimbila muyani na ṋamani kha vhari ndi vhidze mapaputsi Livi Kleva bona pa kogonyisa sibasa pirates ndo tshinyani abathone

0: aka Muna Wabane, Muya Wabane, One Time, Capra Pre FM. Eya kuprasia kasho haya la Afrika Spembe locha locha raswe sendi machano ni huitani wofuate yeah rumbuza karenga manda erdovere karenga manda rumbuza kurenga manda bombi aka musiach korwahili one time yeah locha ni machano ni bombi wofua
1: actually na wasichwe sinde dani locha muto pateni wari na nami na lo yena aka
0: Ndikote. Ewambi, Robaro ambaro maduwa rana chivaru nyana nga wambobo wazu mwebo vane, nga wambobo wazu mwebo zune aruzula nguri. Mchoko wazi mvura. Nesukubia ngandire ya kama zoka tinamu fisu. Unanda doka abafu wengeno madangani kama fungwa ya shuru wa zinamana. Ya uchurua azina maana ziko wangu angani kani ardo ndi mufiso kani ardo ndi zone mvura ukweti ya niya fobo mbinone ringa ziti verani zizi
1: mshuru wa azina maana ukutina nga manda uwe kujiswa gazi bakteria zineza nga wadi unanifwa dangani chumichungo wa ituswa nga mafi ane kuramazako azina maana zi wakoma makawo mne gamanda chumichunga wawo chikuti sanga mafungu hati musiki kujiji uto chichi tomola hati udara vya sikone za shuruwa so ndi zoni chumichunga wawo chikuti sanga mamu wana kakaka gamanda kakaka yasa kiduwe ni wawana hizi benefizi tetu wana chichi sikone za ngakosa kushuruwa kazi nama so ndi zine kwa sababu saka bakiti lo churua ile nini hizo oru churua kwa sababu ni kwa disanda do badika mafunguri kwa hiyo lava honi oru churua maana manda ulo nunga lutsu kama ya manda ulo nunga dark green kwa hiyo lava honi kwa sababu ni walu trita kwa sababu ni wana china mana choni na msili kwa sababu ni wangalu rafa rafora china mana choni wa chitata mwachibe china mana zishi siku ni zwa konda ngamanda so zitadori yezine mwishi kufuwa ngoto haro kuchuru wa hito rubu wana kazi na manazashu kama na manazashu rembo ditanya rembo ditakuwa rembo dijia rembo ditajia hapa nga uri kuchuru wa nara wali kukosa ndadokura ni ngamanda kuchuru wa hito ni mwazi chibuza na rembo china manazashu kuchuru wa ngoto haro chime chikuru za electro light kana zurudi somo hii ezi kuruza ezi zurudu za mwili ni chiba chiko bifera manda no pera manda upeza ezi kone wana chichi mbudi gwada mavana chichi za kuna itakuwa ane upeza ni fondu upe ndio zupetu so lesu zinezo adinesa nga manda hapa madangani maasho wafuwe wanji kwa kuruza na marazavo nga wangala uu razo ushu so ushu ya udina zibakteri nangabo koksidosisi wosalmonela wakorin bakteria na jimenji uyangu pamba na zidara tenza kusila zichiko wanga uchu wangutu vashu so zito zo rizwe zo uramato pamanda uri yesu nini zichiko uruwana rambo tutaya rambo dhulu tekla rambo dhulu uwa wesa pika godombe yango wewe yesu konewa godombe wala na mana no alo asusiko kondo alo iwese kujirana chitumbu chene chitumbu chone achi umuashi
0: ya wakwamba mafungo andeme nga maanda bumbia fundati kudiri ndido usana ili la lauri araro kofiuna zirapo zine vangazi taruche za batecherisi angenda ori wakono diwa na ori arari batangana na ndado yue monga ori ndi spiyo zine batio tewe ndi zipio bumbi
1: ala chinele na wawane chene fira chene fira ndo gitaru ngamanda uyo kama muzari chiko mea dira kui ito zumbo ri uri vishuruo uri ya wangu wana nga mano wana uri vishuruo uri ya wangu wana nga zi bakteria ngamanda dani awano uri wa lurere na wa mati lune uri zuto famana nga mubara wa vishuruo uri vishuruo uri shiwa nga rutsu that's the story rutsu kana da green kana grayish wadda zori una utada hapa fitu wa ngako uluchu kwa wangu wangazi bakteria ngako kwa wangu wa nga maṋawana. So musi ri tshi ṋea dzilafho, ḽo ṋea dzilafho ḽine ḽo tandavhuwa, heḽi dzilafho ḽashu ḽi tea u swika hune ḽi tshi khou lafha dzi bacteria na maṋawana. So vha nga shumisa mishonga nonga dzi sulfamides yeneyi ya vhathu sedza kha mafhungo a u kona u langula holu lushuluo kana u langula holu lushuluo, then vha nwisa na mishonga yeneyi nonga ya maṋawana yeneyi kha zwinomana ri nga amba nga mishonga nonga dzi endelint, vha wana vha tshi swika hune vha nga kona u thusedza u shuluwa vha ṱhavhela na musi afomatshelo ḽi tshi khou tsha. Vhona vha tshi zwikone vha nga zwikone vha u tshulo hononi a vha tshi vho fhungudzelwa na vhutoko vhu tshi vho bva vhu tshi nga udinifala nyana vha tshi vhadzori khou kona u wina. Vha ḓi swikone vha ḓi shela hanefha, vha ḓi shela na mishonga ino nga dzi super boost, dzi electroguard, ngori tshi tshi khou tshuluwa tshi vha tshi khou luza dzi electrolyte kana zwivhuḓi zwa muvhilini. So hezwi zwivhuḓi zwi na khou zokhuluzea ri funa swikone vha zwi replace ngo to ralo. So arali vha nga swikone vha nganisa dzi super boots, dzi electroguard dzedzi, vha wana vha tshi swikone vha nga vha khou replace tshiṅwe na tshiṅwe tshine mu tshifuwo tsha khou tshi nga vha tshi zwiluza muhashi, ona tshifuwo tshi tshi dovha tsha vha na maanḓa tsha kona u kunda uvhu vhulwadze, tsha dovha tsha vha na maanḓa ine ya khou takuwa ya vuwa khou takuwa na maanḓa ine ya khou aluwa zwavhuḓi muhashi.
0: 0863002503 Kevabombi, arali vha khou pfa uri na zwiṅwe zwine vha tamu ḓivha, ḽo tshane matsheloni.

0: ndi matsheloni.
1: Hello, cha ndi matsheloni, uri ni?
0: Ndi yo ndi vhusanga.
1: Ha, zwo sa ḓivha ro swika hone na pa noni. Nṋe ra ri kho ṱoḓana na musanda vhone maranje.
0: Vha kho amba nao.
1: Okay, ngori mureza wo swika pano ni tshitichini wa vha u tshi khou rikhotsi ya mufumakadzi. Zwino nṋe ndi khou lavhelela uri khamusi ndi ḓo wana vha munna. Zwiamba uri muṅwali o to khakha. Mara ndi hone birthday ini kan? Oh, ri a tsheya pa zwino keke. Ai, pedza ro ngo to vha vusa musiki.
2: Ai ndango ndi tsamba tangana. Vako mtangano.
1: Ai. Na uri ra jena msanda ndi une uvha uko shumelwa rushaka.
2: Eh. Zwo koma nga manda balanda bolindela, balanda bolindela. Eh, ai ri kolivwa ri ḓuvha la kuti la namusi lokati ya hone safane na mangwa maduva. Ari tshikori aha, na mudzimu a to vhatanda zwihuru na musinga dzweni lokati yaho. Eh, i to vhori kono dana nga zwifhinga zwa dzimvula dzikona na pepo.
0: Ei,
1: ah, ilo kwa tupetiwa. Oh, ezwi zwino vha tshi khou amba na nne, ndi kwa dovolola ho mulaedza zwavhuḓi. Muṅwali u ḓo vha o to khakha ngori o ri khotsi ya mufumakadzi. Zwi amba uri vha khou ṱoḓa uri khosi ya mufumakadzi. Hai, vho to khakha ndi zwone. Fhedziha, ndi vhone vho nepalela makhazi, ndi vhone vhe vha ri hai. Ri ḓe hafhanoni ri vha pensele ḓuvha labdi ḽa mabebo vha musanda hafhanoni. Oh, kezo ndi a kholwa arali khamusi vha vha si na pulani. Hai, vha ḓo tea uri vha ima ime vha vhone uri hu ḽiwe khekhe hafha musanda na musi.
2: Na zwino ri khou livhuwa vhukuma ri ḓuvha ḽavhuḓi ḽa namusi ḽa mabebo. Ri khou livhuwa mudzimu wa vhatonde na musi nga heḽi ḓuvha a tshi ḓi tondavho u ya phanḓa zwi tshimbile zwavhuḓi hanengei. Danko.
1: Na zwino fhedziha u bva fho ri ḓo dovha futhi ra lavhelesa na miṅwe milaedza fho yo rumeliwaho nga kha ya hanefha kha 072 897 8325. Vha ri ḓangana theri ndi khombero pensa ḓuvha labdi ḽa mabebo kha ramuzika wa gospel ndi newi hapfi nei ndi ne edzani mukwevo. Okay, newi na musi ndi ḓuvha lao ḽa mabebo khezwo.
2: Oh, zwi ḓo luga.
1: Ee. Hei, abe ya siyo nimi. Asi. Oh, hopi, apuka umu mreza hii. Hopi, asinewe ye, terini. Ndika marwela vanda. Ndinewe nitabarara muimbi. Na litwini lawe. Alongo chambi wadzina. Fanone api hayi. Mzimu baba tonde baba shudupaze. Na bubas chasi ya budzina volavo. Lineba kuhu. Vhupenyisa hapa noni fhedzi ndi tshi lavhelesa muṅwe mulaedza khou pfi ni matsheloni TRT ndi khou tambela ḓuvha labdi ḽa mabebo kha ṅwananga ndi ene a konaho tshivase u bva hafhaḽani manini hapfi u khou tameliwa nga meawe vha mu funaho nga maanḓa ndi hevho vhaṅwe vha vhathu vhe vha kona u swikisa milaedza fhedzi ri ndi nambe ndi dzhene na kha milaedza hafha noni yo ḓaho nga kha miungo the big dude ri vhona uri vha ri mini locha.
2: Kevo, ndi matsheloni ya vhuḓi kha ri penyiselane nda. Okay.
3: Ndi matsheloni ndi khou tamela mea nga mashudo a mabebo ndi ri vha hule ndi kha ḓi vha funa ende ndi a vha funa nga maanḓa. Ndi nne na vhaḓuru vhavho ani hure hepi hure
4: Locha TRT ḓuvha ḽa mabebo kha wama ndi ṅwana wa mulalo wa mungodzi u bva hanefha tshifuranane fhasi ya bada ndi ri boy ḓiphineni.
5: Locha TRT ndi matsheloni ṱanga rilo na Terry ndi khou tamela mashudu a mabebo a Raina mashudu tanganedzeni mazunguni.

0: Kuna supermarket ichipa kupira U-Safe. Zvine zvambo vhulunga kuhuranesa kha zvibveledzwa zvine vha zvifunesa. Zvithu zva ndeme zva ḓuvha na ḓuvha na zvimwe zvinzhi. Kha vha wane 900 gram ya Bukomo Weet-Bix nga $49.99. Na 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder nga $54.99 base. Zvi wana losvika dzi 11 dza Oktoba 2026. Vha songo ṱahela migukuto iyi mihulwanesa na mimwe minzhi. Ha U-Safe fhedzi, hu na zwiḽiwa zwa maimo a nṱha zwi sa ḓure ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sie na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty programu ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Ri dovhe ri vha humbudze muthetshelesi wa Phalaphala FM uri lwa u thoma kha theḽevishini ya Afrika Tshipembe Scorpion Kings Live i ḓa kha vhatevheli shango ḽoṱhe, ndi u bva fhalani luvhanḓeni lwa FNB hune ra khori kha vhaṱalele Kabza de Small, DJ Maphorisa na vhaimbi vha ngaho Amefaku, Youngstana, Focalistic, Kamomphela, Nkosazana Daughter na vhaṅwe vhanzhi. Muthetshelesi wa Phalaphala FM kha vha ḓiphine nga muzika na u mvumvuswa hu sa hangwei nga mugivhela wa Lararu Tshimedzi 2023 nga awara Marunga madekwana kha SABC 1 na kha SABC Plus. Scorpion Kings ya u thoma kha televishini ya Afrika Tshipembe ndi u bva kha tshiko tsha Mzanzi. SABC 1 Mzanzi for sure.
3: La chama chama chatari the big dude tanga na mabveledzi rilo rilo no jena godeni stekstrom and the Philip mo advocate wa ganda oro khambiridzo jena ndira ndi namusi ndi khombo rotambelwa ringo majingo sa chiri kum na kum nga ringo majingo se ndi katakana nga manda tari the big dude tanga na mabveledzi relocator ntau ya ntuno.

0: bada zavudi zvitombori ikonomia inepo na yone iakono chimbira zvavudi vathu vakone ya mishumoni husina vuleme na usvikelela dzimwe chumiro dza muvhuso ari dolavirisa nyimele ino vangwa nga bada dzidzidza kudi na rutii kha vupo hoimiwo nga uri vazva ari mushumo wa masipala rosedza themamveledziso ya dzibada ndi kha chimwe chipidha tsha vadzangano ḽa masipala kha lino kana salga kha science na technology nga lava nga lino lala u thoma chimedzi nga hafu vakhavara vhavhili masiari vana dokotela Wanda Jonipa kha Parapara FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Rilo
3: ninga macheloni, magondo ninga macheloni kha bandirani.
2: Rekisho mangane pa Midrand ka Allendale Road ro leba vukovhela ri khona ri hafha vhuendo tsitikana musi vha tshi khou dela kha gondo ḽa K101 matshina ri tshi kanela phanḓa ri tshi kha ḓivha hanefha Pretoria gondo ndi R21 na ro leba Tshipembe ri khona ri hafha vhuendo ho tsitikana vhukuma musi vha tshi khou ḓa tshitendeledzini tsha vhuendi tsha hafha Fountains vha tshi swika hanefho kha yo na vhusedzi ri tshi kanela phanḓa ri khou ḓa hafha Johannesburg gondo ndi N1 ro leba Tshipembe ri khona ri hafha vhuendo vhukho tshimbila nga ongolo wanga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khou dela hafha kha Hasford Den Road hapo hoko mya ntambili vachika hapo kha vhana togomela vhukuma mathina musi ri tshikana la phanda ri tshikodane pa Johannesburg gondo ndi N1 ro leba Tshipembe ri kwano ri hapa vho ndi ku tshimbila nga ongolo wa goloi tshinyala keila yo tshinyala musi vachikodela hapa kha New Road hapo hoko mya lutara tshanda cha ula vachikana hapo kha vhana togomela vhukuma mathina musi ri kodane pa gondo la N1 ro leba Tshipembe ri kwano ri hapa vho ndi ku tshimbila nga ongolo wa musi vhasa tshika hapa kha Regal Avenue karpeza nga hapa Pretoria gondo ndi N1 ro leba Devula ri kwano ri hapa vho ndi ku tshimbila nga ongolo wa una combo musi vha tshikodela hapa kha Atbury Road hapo hoko mya nta nna vha tshika hapo kha vhana togomela vhukuma arali una zwingo zwine vha khou vhona magondoni kha vha rumele email fulwani@sabc.co.za
4: ana zwingo ndi tshifhinga vha thetshelesi khezo a una nanga iṅwe ndila ripano sa tshigwada TRT takala rota ni matshelo ni yavhuḓi no vuwa zwano relocator
2: ndo vuwa thanks ona big dude uri
5: hai o takarivu
4: na manji
2: hai arina manjiwo
4: ale kadiva lola la mangeno maurwane sandi ene ya ane arakopachi kwa mbuanga au rusia arama bindu wangi kala Zimbabwe anio rusia nri watu veneba tidowuri zivuwa za watu wano rusia nga mabupo mrucha ya wano ngari ziva zivuwa za takaziyo
6: Nori azikotwanda.
4: Bona vhathu vhane vha na bore siani wana uri khonedzedzo ri vhose muthu muthihi dzi vha dzi khulwane nga maanḓa. Nga runzhi vhathu vhane vha tshimbila nga mabupo murutshea. Ni wana vha khou tshimbila nga mita. Ni wana
6: vhathu vhanzhi.
4: Ni wana na vhathu vha vhavhili vhararu vhana. Vhatano hanefho nga ngomu.
5: Na vhevho vhane vha khou ḽi reila.
4: Ni khou khou pfukisa kupelo. Zwino zwi ya sizisi ya chimwe chiwo chihulu chine na wana zwisatakadzi na rutini fhedzi ri tshikori hai week now chivayo ndi muwa vhathu vhane vho ḓivheswa nga maanḓa ngo vha tsini nga maanḓa na president wa shango la Zimbabwe vho MSN Dambudzo Munangagwa
6: na ri tshiri muya wavho o tele nga mulalo
4: ndi zwone nga maanḓa hezwo auna zwingo vha thetshelesi ya UK tafura ya mafhungo vha ḓo ṱuwa vha tshi pfa namusi ri kha ṅwedzi muswa ri kha ṅwedzi muswa wa tafura ya mafhungo ro vha ri na lukoto ṅwedzi wo fhelaho zwino hai kha ime a ṱuwe yo koka muya vha kona zwi pfa
6: ro kokodza ro tenda ra mudzuli
4: okay hai mafhungo hai mafhungo a ndilani mafhungo a ndilani ndi zwa vhukuma nga maanḓa hezwo zwithu usina nanga iṅwe ndila fhedziha ri nga tendelana roṱhe uri ṅwedzi uyu u khou tou ri livhisa kha ṅwedzi une wa vha tsini na wa dzikhetho dzo no vhesa tsini nga
6: maanḓa
4: a ri khou tou amba ri tshi vho tou ri ṅwedzi u ḓaho
5: nga ḽaina
4: ngeno uri ri tshi khou ḓi amba anea ndi uri hei khomishini ya madlanga i ḓo dovha ya vhuya kha thelevishini nga ḽaṱahe ḽa ṅwedzi wa lara nga ḽaṱahe ḽa ṅwedzi wa lara
5: vha thome vha awele nyana i ndi kale vha ngomu
4: ngauri zwi vhonala u tshi nga vhuṱanzi kha vhege dzi no khou ḓa ndi mafhungo a in camera vhuṱanzi vhune avungo asi une bunga dangeno chichavani
2: ya
4: ndi vutanzi une bunga dangeno chichavani zino mshimu ya vudu tibeji kwa panda pezia uvuya ngeno ka TV uvuya ngamrawa uvuya ngamrawa hala tahila mwezi wala
6: na timu ya lushaka yota amba piki tutumuno
4: bafana bafana yu ina 5 minutes noto
6: hey.
4: Hey. Zavutisa
5: mara shumanga zivashi kutamba na ila timu
6: Titi zori nane ndinga vandi skolivi ya zone nane ndo ndichi lavele sandari mara hili shango ndo divelo bore ya zone mirenje ngoto rarona
5: nga ure nasa za diva shakare ya you the big dude nao ujive baba sa kukwalifaya rishiku lavele sa kami tambu ye ya shuga za lipasi umwe baba shito divisa zino rishiku lavele sa mafungo aurid ndowe ndowe bazita nga shpinga ngo tizu nga shpinga uwa uchi kutamba kei mitambu ya utuso ruwe na chenjemu ukuno diva na uritimu zine wa kutamba na zo kwa toshika gai zino ara release a generally unja belali sa kuwela jeno vamingwa ya kareka namusi lowa nambokuro uva kaitupia
6: zvino zvavaone ndizvauri come good is wala Africa Tshipembe vo Pitso Musimane
4: uva
6: hu shuma zvavudi ngori kha mitambo mivili ne vono itambo svika zvino vachevavuya
4: vo
6: kunda yote
4: okay okay
5: na kama fungwa gold differences they too
6: ya zvikoro zvitano zvava zvikonevia pito havudi
4: okay vano zvavudi yes rikunda kaira zvane zvizvori zviko zviko chimbira kha ridzo richivo ya kha nwa mitambo ridiwana zviko de rari
6: namusa
4: richivo ramba na mangoma shangwene Rezula chikoro zidiwa zoro ndiwa naburi wa biko. Rudi yango, rudi ya nepa. Okay, jukebox ya TRT.
5: Rina makazi, uri wafuna nao.
4: Na msiri kwa nabura makazi.
5: Yeah.
4: Fibo funa nao.
6: Yeah.
4: Yeah, yeah. Chibu.
0: Zavudi zvito mburi ikonomi yenepo nayo ne yakono chimbira zvavudi vathu vakono ya mishumoni husina vureme na usvikira dzimwe chimero dza muvuso ari dorabirisa nyimele no vangwa nga bada dzidza kudina ruti kha upo hoimonga uri mazvari mushumo wa maspala rosedza tamambere dziso ya dzibada ndeka chimwe chipida chavadzangano la maspala kalino kana salga kha science na technology malava malino lala utoma chimedzi nga afu vakavara vovili masiari vana dokotela Wanda Joni pa Kaparapara FM
1: SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

0: ndi makhadzi ubva kha murithito pfi vhavhili vho funanaho vhavhili vho funanaho nga ngoho zwiḓivhiwa nga vhone vhano ri tshi vha ita uri vha funane ndi tshini nahone vha vha humbula uisana ngapfhi nga lufuno agape TRT kha Phalaphala FM ri ya maragani ri pfori maragani ro ima hani ri tshi vhuya ri khou dzhena sibadani khombe ya mbedzi tifingani minete ya fumbi ri ubva kha uri ya vhusiku
1: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.

0: scores na kazi wili. Guinea Bissau la wana 3-0 ka Nigeria. Uganda number the winner 1-0 ka Libya. Zambia la wana 2-0 ka Togo. Madagascar na Tanzania 1-1 Burundi. Algeria 2-2 Ethiopia na Senegal 1-0. Lesotho na Morocco wana Morocco 2-0 ngeno uri Mozambique. Number the winner 4-1 ka Sudan. South Sudan lambo tamba la Rua 5-0 nga Egypt. Comoros lambo tamba na Namibia lambo nuriwa 1-0 nga shango la Comoros. Tunisia la tamba 2-2 na Botswana. Central Africa na Burkina Faso wana Burkina Faso 1-0 nga Nuri. Equatorial Guinea lambo the winner 1-0 ka Sierra Leone. Zimbabwe la Rua nga DR Congo ka heyo mitambo batichirisi dimsarukosa za mitambo heyo honeha ritukua panda kama mitambo inei ya do tambai ndi mitambo itabela ho marukula weda mitambo kati ya Guinea na Kenya na mitambo kati ya Angola na Malawi.
1: Mm-hmm. Upiruza rinambuzi so mtachiresi wa Parapara FM riko jena ne paka bura mirenje mbuzi okay. Mwurinda buno, Brian Baloi, oba ashikotamba kaipio timu, nga mwa wagiri dhatae, fumaro rati, uyaka mwa wagiri dhatae, futai. Demisirishu kwa mba nga mwa ha wa 1986 na uyaka mwa ha wa 1990. Hone apa kakeiza chefs, odanga mwa ha upiyo katimu kurwane. Aya atamba kama Melody Sundowns, nga mwa upiyo. Wane abarabuze mtichiriswa wa Parapara FM, nga urume na mraizu wapo, ka 072-897-8325 Rich Korindi Mbrinda Abunoko yu Brian Baloi Oba shikotamba kati muipio Mtichere singa mwa wagiri datae Fumaro rati uyaka mwa wagiri datae futae Ohone apaka keza chefs Oda mwa hao upio hapa kati mkurwani Aya atamba paka Mamelodi Sundowns Nga mwa upio Locha
2: Locha Mandirani Mandirani Kapara para FM

0: DJ Davi ke mulingo mulingo kapara para FM ha mrichi toyo vatechelesi kambe kana mshumo ya bandarani 6 to 9 AM rinanwe misiyo de babika bo Davi jange masana records na bora na madinga machoma na magumo baka spili ka zurwane auna zwingo vatechelesi ndi lavu na vege yashu you know ine raba kayo ya yo toma mwezi muswa ina musinga lo toma hapa rina tafula ya mabungo ine ya na musika ni yonongwezi ina ene munda ndi rotenda marotenda upano kaino mbeka mshumori TRT retuwa rote hono mweza rotenda ramuzuri karambuzi namba rifusa rita locha na batichili sivota kara riafusa ni machero ni rotenda no vua ni na musi kakano zami ni machero ni rotenda hei aliko kufana rotenda Arko ni fandi mvura. Mvura iko na ikadi na chozi. Erko fana ni kwa rotenda.
1: Nani kwa ni fa zavodi.
0: Zonak ai rjo.
2: No bia zavodi.
0: No robi yanga no bia yanga uhuru. Hey, rito tombo jisa. Nenda ndi karere sima ini ni adiwa. Hey.
1: Nendio ine TRT na matikire sikoti wa para para FM toto mbonyi sadikare sezi upita minga yapi
0: ok
2: ok sezi obu iwa
0: enda ndani kutoto ara nisa dara ngare ni ayo mfano to ribuza
2: ayi
1: ya uri uwa muvenda na uteke reza para para FM na uwa shikida za para para FM zila zimarofa ni au ziambore au zitambi kana wale ndipo dora
2: ya
1: wale ukura kapara para ukura tewe mune
0: ya kwamba mbuno pezi rotenda
2: mfara lone pezi ya zuzi enovi ya gauto rariri na beri ntanga nizengu torandi tendori ni kadhivano utakara rotenda tere
1: ngamanda tanga ndo mtu bazone
2: Izo asanga chitonga zvinga zvichipira na nwa izvito pedziya rina berberi chijena kha lorotend.
3: Mafuro ya mafungo.
2: Zvidura
1: kezvi. Kauza mafungo. Lene na kadi yambe sana mutika na kuta tshipembe ndi ubvera phanda na u divona zva phanda commission ya umadlanga. Abo Joe Ferris banyone vane vha divha sa Ramabindu wa dzitekisi hange Mpumalanga vhane vha nedza zwa uri vhone zwa uri vhufisa mabasi ya Parkway asizwone na vhuthihi zwi khou ḓa nga murahu musi ho pfala uri vha vha khou ṱoḓa uri vha fhiwe phesenthe dza furaru dza kontraka ine ya i khou avelwa ine ya tshitora i khou shuma Mpumalanga musi ri tshi khou lavhesa mabasi a Parkway vhunzhi ha vha vhathui vha ḓivha uri ndi mabasi ane a vha nnyi na nnyi ane kha vhunzhi ha fhethui a vha tshi khou vhona na tshi khou endedza vhathu vhane vhunzhi havho vhathu vha vha tshi khou ṱoḓisika tshoṱhe nga vhuendi ha nnyi na nnyi fhedzi ya ri sedza vhuendi ha nnyi na nnyi nga nda mabasi vhudo hafhu kwama na mafhungo a dzithekhisi zwo ralo ho pfala uri vho ka vho Sibanyoni vho swika he vhaambedza na vhaṅwe vharangaphanda vha muvhuso uri havha vha Parkway nthani uri vha wane kontraka ya ṅwedzi nga ṅwedzi vha wane kontraka ine ngori ndi ya tshifhinga tshilapfhu ndi vha ti JCPS fhedzi ya sipala nyambedzano dzane dzo da hune a dzingo tshimbila zwavhuḓi ha pfala uri nga nthani ha u sa tendelana zwo swika kha uri huvhe na tshinyalo heinoni ya ofisi wa mabasi fhedzi vho Sibanyoni vha ri vhone a vha ḓivhi tshithu nga hazwo fhedzi vhona mabindu vha khou bvela phanḓa na u sa farea zwavhuḓi ha u ṱoḓiwa ha hei tshelede ine ya pfhi i vha i ya vha ri protection fee uri kono tsireledziwa uri bindu lani kono shuma zwavhuḓi zwi khou sumbedza vhunzhi ha mabindu o kwamea nga maanḓesa musi ri tshi khou lavhelesa u ṱoḓea ha masheleni fhedzi ri tshi khou amba ri tea u dovha hafhu u ṱhonifha uri khomishini i khou bvela phanḓa na ṱhoḓini dzo vhutanzi vhu a ṋetshedziwa vhahaṱuli na vhane vha ḓo ita dzithemendelo kha khomishini ndi vhone vhane vha nga amba uri ndi zwone kana si zwone na na uri vhunzhi ha finga ri a nyanyuwa ra vha ri tshi vho ṱoḓa uri na nda ndi khou zwi ḓivha zwa uri ri khou tou shumisa hani fhedziha tshashu ndi ḓivha dza vhushaka uri hu khou itea mini nga u khosifadza kha heḽo ndi hayo ndo pfha na there a tshi vho khakamutshedza vhathetshelese nga matsheloni hafho uri khomishini i ḓo dovha fhera i ḓo dzula ndingana kae fhedzi ra tshi khou ambedza zwine yo awela u thetshelesa vhutanzi ndi nga murahu musi vho Kate Matala hu tshi khou pfhi vha nga si kone u ḓivhona zwa zwino ngori vho ḓivhadziwa kana u sa pfhiniwa u lenga nyana na mudzulatshidulo wa khomishini vha zwi kaidza uri kha vhathu kha vha ḓivhadziwe na tshifhinga uri vha ḓivhonadze ngauri ra zwi humbula hu na matshelede manzhi na shuma kha khomishini lune u fhiriselwa phanḓa maḓuva zwi dovha hafhu ra edza u ṱoḓea masheleni manzhi fhedzi ri fulufhela zwo tea zwi tshimbila zwavhuḓi kana zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi.
0: Okay, liko fara vhukuma ri ḓo thoma ro ḓa nga hangeno mara gana ri tshi vhuya ra ḓo amba nga haya ane a tshimbidza kushumele kwa ḽifhasi zwino ne ṅwana muṅwe ungeyo ri khou amba nga AI
4: Solis Cafe and Car Wash that annual Gushesha versus VR6 charity run Sonny's Cafe, 11 Fly Street, Louis Trichardt. Ni mushumo wa kubanganya zwiliwa zwa bana bashayaho. Speakery, Alaska, Sbuma Lawyer. Whatever double for zwiliwa.

0: dzulana nne Kenny Murabi kamandirani sectionali ma the Kenny the way la Murabi machero ne rinani misiro ta career studio za mafungo rosika chinyeke
1: SABC News yo dimi saunga yote na one sa GC ya ibo disera toza mafungo kapara para FM.
2: Ndi macheroni minista wa zviko zwa minerala vho kwete mantashe vha rusvika zvino auna tshutshedzo zvichida khandisedzo ya zvivaswa kha lino shango minista mudagasi dokotela Hosin Ramakgopa vha ri zva u lavhelesiwa ha mitengo ya mudagasi nga huswa zwi vonala zwi tshi nga khunyeledziwa mafheloni a ṅwedzi wa phando ṅwakani vhareili vha khou itelwa khwelo ya uri vhareili nga vhuronwane badani ya R71 Mahobas Kloof Oliver Tzaneen vundoni na Limpopo kha ri ṱangane nga awara ya vhuṱahe u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
1: Zwamitambo kha bandirani.
3: Kezo raro vhudzisa muthetshereso wa Phalaphala FM ndi mbuse ya ḓa i tshi khou bva kha vhenevho Rosarani Khevha vha tshi khou ri mulindavhuno Brian Baloyi o vha a tshi khou tamba kha ifhio timu nga ṅwaha wa 1980 u ya kha ṅwaha wa 1990 hone afha kha Kaizer Chiefs o ḓa ṅwaha ufhio kha timu khulwane a ya a tamba kha Mamelodi Sundowns nga ṅwaha ufhio locha muthetshereso.
4: Ndi macheloni na bandirani pindulo zwa mitambo Brian Baloyi u mutambela timu ya muraka zwa losika hapa kha ligi khulwane a ḓa kha timu ya Kaizer Chiefs nga 1987 a khou tambela timu ya Kaizer Chiefs ano kwa mba kwa nchi mfeo ulika mba kesho kwa chivu uji dangala kwa sionu jena mwana kuenda
5: enda locha teri tanga na relocator no tanga na database uba deep suit extension form change ndia yagi Brian Baloyi ukati ya umwa wa 1996 na 1990 wako tambe la timi ya wechi vitofi Balfour Park inga umwa wa 1996 na 1990 nga 1990 ndia wako ya katimi ya Kaizer Chiefs Eya tomo diwana ako tamba kati mukulwane nga mwa 1993. Uno nga 2004 ndi apo ya diwana ko pirela kati ya Mamelodi Sundowns. Eya mota eho. Ndolivuwa. Nda.
6: Brian Baloyi nga 1986 oba kati ya Balfour Park. Mvane ko abo dia kati ya Kaizer Chiefs nga 1990.
7: Macheroni Brian Baloyi o Daka Chiefs nga Kaizer Chiefs nga 1991 ana 17 years a thoma uyo tamba timu khulwane ya Kaizer Chiefs nga 1993 and aya kha Mamelodi Sundowns nga 2004 ndi Brian Baloyi oyo nda wandona ndi ne mabogo funo Captain Park nga u shambi aya ndi
8: nda locha TRT

0: ori funze u talusa zwi tshinyaho iphilao rime ro khwatha ri sinete rime nga iphilao ro fhiwa manyaga Parapara FM ya kwapara siya kasho ya Afrika Tshipembe ri na mimi sote uri funze dinga la vudihani batelisi ndo batanganeza nga utorali kambeke ya mshimo ya mufaro risiko tanganeza ngwezi musha musha we dhubala utoma la ngwezi wa chimezi waha wa gidimbili fumbili rati batelisi wa Parapara FM ri na mimi yote una mapungo kea roto toma ka television ya Afrika Tshipembe Scorpion Kings live idakaba taliri shangolote over FNB Stadium Kaba talere Kabza the Small na DJ Maporisa na baimbi bangaho amifako Young Stana Focalistic Kamumpela Nkosa Zana Daughter na bangwe banji Kaba the Pin nga muzika na umvumvusa Husa Hangwei nga mgibero wazi 3 chimezi nga awara ya bumaro nga madekwa na ka SABC 1 na SABC Plus Scorpion Kings Live ya utoma ya televisheni ya Afrika Tshipembe over kachiko cha Mzanzi SABC 1 Mzanzi For sure.
1: Labuna, Labuna, Laurosha Nauruba.

0: ita uri madi a tshilago a ile kha nne munya wa u dzhie ndango munya wa u muketwa u dzhie ndango zwoṱhe zwine zwa ndina na zwine zwa mbaisa ndi zwi ḓisa kha iwe. All my cares and burdens unto you I roll. Dafta uri zwoṱhe zwine zwa ndina ndi to swika phanḓa mudzimu nda zwi shulula, ndi tevhula zwoṱhe zwine zwa mbilaedzisa phanḓa mudzimu. Vhatshilisi vha Phalaphala FM, munna wa vhaṋe ho to fhela ṅwaha muthihi fhedzi, vho ri sia ngauri vho ri sia nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha 2025. Mukalabo Jimmy Swaggart with the Let Your Living Waters. Ndovha ndo vha ṋekedza na luimbo hafha nga Colin Maluleko, ri bow down and worship him. 20 minutes ubva kha awara ya vhuṱahe ri nanwi misi yoṱhe kha mbekanyamushumo ya Mufaro. Ḽavhuṋa ndi ḽa u losha na u luvha hafha kha mbekanyamushumo ya Mufaro. Hu na mafhungo kheya vhatshilesi vha Phalaphala FM lwo u tou thoma kha theḽevishini ya Afrika Tshipembe, Scorpion Kings Live i ḓa kha vhaṱaleli shango ḽoṱhe ubva FNB Stadium. Kha vhaṱalele Kabza the Small na DJ Maphorisa na vhaimbi vhangaho Amifaku, Young Stana, Focalistic, Kamompela, Nkosazana Dota na vhaṅwe vhanzhi. Kha vha ḓiphine nga muzika na u mvumvuswa hu sa hangwei nga mugivhela wa dzi 3 tshimedzi nga awara ya vhumalo nga madekwana kha SABC 1 na SABC Plus. Scorpion Kings Live ya u thoma ya theḽevishini ya Afrika Tshipembe ubva kha tshiko tsha Mzanzi, SABC 1 Mzanzi for sure.
1: Mumwe oto wanga ubo tsireledzeaho musi tshishumisa bada ngauri magondoni vhaenda nga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledze musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaenda nga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshishumila vhusiku. Roṱhe muenda nga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muenda nga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
2: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Ndi fumbile raru minute ubva kha awara ya vhuṱahe Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri khou ya kha mulaedza wa vhege zwene zwino na vho mme Liremi. Hu no ri ngangi kha vhaaluwa vha tshi ri khou tama u pfha uri vha vhona zwa u dalelana nga vhana sa mashaka musi zwino zwikolo zwo vala zwi kha ḓi fana na zwa mulovha na zwa mba mulovha u ḽana. Vhatshilisi vha ḓo dzhena vhaaluwa nga minete ya 10 ubva kha awara ya vhufumi na vhuthihi na muzika munzhi une ra vha nawo, muzika munzhi wa gospel. Zwa zwino kha ri ye kha luimbo lwa ndo ari ri a livhuwa olu luimbo lu ḓo ri swikisa nge kha mulaedza wa vhege na vho Mele Remi.

Mutsa wa vhegenga la tani Violet Leremi mthetshelesi babi vha pfaheli pfi ba zwiḓivha zwa uri ndi tshila tshifhinga ha tshine nne nda ri ndi khou vha ramba uri vha sendele tsini na radio yavho. Vha nga vha vha henefho hayani havho, vha nga vha vha henefho ofisini, vha nga vha vha henefho basini kana thekisini, moḓoroni wavho. Ba vhuya vha pfa hei khuwa mthetshelesi a funa yavho ndi tshone tshifhinga tsha uri vhone vha sendele tsini na radio yavho. Mthetshelesi u shavha uḽa tshifhinga kharie ri ita thabelo. Dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Khristo a tshilaho, mudzimu muhulu, mudzimu nga ngoho a sa linganyisiho na miṅwe midzimu, mudzimu musika ḽitaḓulu na ḽifhasi. Mune washu ri ḓa kha vhone kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ri tshi zwi ḓivha zwa uri nga ngoho nga roṱhe a ri koni tshithu. Ipfi ḽa vhone ḽi a ri tsivhudza ḽa ri zwoṱhe ri zwi kona nga vhone Khristo vha ri konisaho. Ndi re na kha ḽeneḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ri shaya vhudededzi na vhurangaphanḓa ha vhone muya mukhethwa. Muya mukhethwa vha vhuya vha vha hone, ndi vhone vha konaho u ṱalusa zwa vhukhwiṋe heḽi ipfi. Kha vha yo ṱalusa, kha vha yo ḓologa kha muya wa muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo vha o thetshelesa kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi. Ri humbela hezwo zwoṱhe ri tshi tenda, ri tshi zwi ḓivha zwa uri muya mukhethwa vhone vha ya fulufhedzea. Ri ri hezwi zwoṱhe ri zwi humbela dzinani ḽi re nṱha madzina oṱhe, dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Khristo u isa nga u sa fheliho. Amen. Mthetshelesi, ndi kha ḓi zwi dovholola, ndi ḓo ḓi zwi dovholola, nda ri ri na nwi misi yoṱhe. Henefho hune vha nga vha vha hone mthetshelesi, kha vha zwi ḓivhe zwa uri Phalaphala FM i navho misi yoṱhe. Kha vha re ndi gidime ndi vha ise kha ṱhoho ya mafhungo a ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi. Ṱhoho ya mafhungo a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi ine ya ri kha vhutshilo muthu u shaya vhaṅwe vhathu. A vha ri ndi zwi dovholole mthetshelesi, kha vhutshilo muthu u shaya vhaṅwe vhathu. Ri ḓo ya ra yo vhala mafhungo maṱukuṱuku kha bugu ya Mirero, Mirero ndima ya 22, ri ye ri vhale kha ndimana yeneiḽa ya u tou thoma. Yone i vhaleya nga hei nḓila: bvumo ḽi fhira lupfumo, u funwa nga vhathu hu fhira maseṱha na musuku. Kha vha ri ndi zwi dovholole, bvumo ḽi fhira lupfumo, u funwa nga vhathu hu fhira maseṱha na musuku. Mthetshelesi, musi ro vhala hayo mafhungo vha a kona u a pfha uri ndi mafhungo ane a kwama muthu kha vhutshilo ha ḓuvha liṅwe na liṅwe. Mthetshelesi, muthu a si tshitangadzime, kha vha ri ndi ḽi dovholole ḽeneḽo fhungo. Muthu a si tshitangadzime, muthu ha koni u tshila a eṱhe. Ngazwo hu na ḽiambele ḽine ḽa ri muthu ndi muthu nga vhaṅwe vhathu. Zwa sumbedza uri nga ngoho muthu a si muima woga, ha koni u ḓiimisa a eṱhe. Muthu u shaya vhaṅwe vhathu kha vhutshilo ha ḓuvha liṅwe na liṅwe. Fhungo heḽi ḽine nda khou tama ri tshi sedza khaḽo kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi ndi hoyu mutaladzi wa vhuvhili kha heyi ndimana ye ra i vhala. I ri u funwa nga vhathu hu fhira na maseṱha ha fhira na musuku. U funwa nga vhathu. Mthetshelesi, vhone vho no tshila na vhathu vhanzhi ṱhamusi u swikela zwino vha nga zwi pfesesa zwa uri hu na vhaṅwe vhathu vhane vhone vho dzula navho vha to zwi ḓivha zwa uri ndi tshi takuwa ndi ḓo takuwa muya wanga wo kwashekana, ndi tshi takuwa ndi ḓo takuwa dakalo ḽanga ḽi si tsheho. Hu na vhathu vhane musi a tshi ḓa muḓini wavho vha to zwi pfha uri ndi to rabela uri u takuwa lini hoyu muthu. Zwi tshi bva kha mini mthetshelesi ya fune yavho? Zwi tshi bva kha uri zwe a zwi khuba mulomoni wawe a tshi a tamisa mulomo wawe vha a zwi pfha zwa uri u bvisa zwithu zwi vhulayaho muya wa muthu, u bvisa zwithu zwi itaho uri muhumbulo wa muthu u sale u na mutsiko. Vhaṅwe vhathu vha vhuya vha amba zwithu vha vha siya vhone vho

lingana pa vhasiya vhone vhono vha na mutsiko wa muhumbulo nga mulandu wa uri hu na vhathu muthetshelesi ya funeyaho vhane a vha funeyi, a vha funeyi zwi tshi khou bva kha mini muthetshelesi, zwi tshi khou bva kha uri hu na vhathu vha sa koni u amba, vhathu vhane vha soko ḓiambela ngauri iṱali mulomo ndi wa u amba na uḽa. Fhedze ipfhi ḽi ra ḽivhala kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi ḽi ri u funwa nga vhathu. U funwa nga vhathu zwi fhira maseṱha, zwa dovha zwa fhira na musuku. Tshiṅwe tshifhinga ndi ngoho vhathu vha ya vha navho hoyu musuku une wa khou ambiwa, vhathu vha vha naho haya masetane ya khou ambiwa, fhedzi wa wana vhathu vha hone vha sa funeyi. Zwi tshi ḓiswa nga mini muthetshelesi a funeyaho? Tshiṅwe tshifhinga wa wana vhathu vho raloho vha tshikola, vhathu tshiṅwe tshifhinga vha vha na zwithu, vha vha na mashudu a u vha na zwithu, vha ḓo mu pfha na muthu wa hone uri hai, hoyu muthu naho u tshi ngari uya mufuna ha funei ngauri uya kola. Ndi zwone zwithu zwine muthetshelesi zwi nga ita uri vhaṅwe vhathu vha si kone u vha funa nga mulandu wa uri a hu na muthu ane naho a si na tshawe a nga funa u koleliwa nga vhane vha vha na zwavho. Tshiṅwe hafhu tshine tshi nga ita uri vhone vha sa funeye muthetshelesi henefho mushumoni wavho ndi muya wa u ḓihudza. Hu na vhaṅwe vhathu vhane na musi vha tshi khou amba u to zwi pfha zwa uri hoyu muthu uya ḓiḓivha, hoyu muthu uya ḓihudza, ndi uri uya nyaga u pfhala uri u nṱha vhaṅwe vhathu. Muthetshelesi, hezwo zwithu zwi nga ita uri vhone vha sa funeye. Fhungo ḽi ra ḽi vhala hafha ḽi ri u funwa nga vhathu. Mathina hu na zwithu zwine zwa ita uri muthu a kone u funwa nga vhathu, ha dovha ha vha na zwithu zwine zwa nga ita uri muthu a sa funiwe nga vhaṅwe vhathu. Sa izwo ndo no ḓitopola zwiṅwe zwa hone hafha, u kola hu ya ita uri vhathu vha gaduluwe, u ḓihudza zwi a ita uri vhathu vha vhashavhe vhone. Tshiṅwe tshifhinga wa wana vha muthu wa u sasaladza vhaṅwe vhathu, ndi uri hune vha swika hone vha ḓo vha vha khou sasaladza zwithu zwa vhaṅwe vhathu, kuitele kwa vhaṅwe vhathu. Vha muthu ane musi vha tshi amba a vha ḓivhi vhone. Hezwi ndi tshi khou amba nga urali, muthetshelesi vha nga vha vha navho mushumoni wavho vhane tshavho ndi u sasaladza. A huna ḓuvha ḽine vha nga ri vha naye hoyo muthu vha pfha vho a tshi to khoḓa tshithu tsha muṅwe muthu. Hoyo muthu ha ngo zwi ḓowela, ha zwi ḓivhi zwa uri vhaṅwe vhathu mathina vha a khoḓiwa. Ndi zwone zwithu zwi nga ita uri vhone vha si funiwe nga vhaṅwe vhathu. U funwa nga vhathu hu fhira maseṱha, ha fhira na musuku muthetshelesi. Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi nga ita uri vhone vha sa funeye ndi u amba nga u hoya. Vha ḓivha hu na vhathu vhane vha a kona u hoya vhaṅwe vhathu, wa vhuya wa to zwi pfha uri hai, holu luambo ndi lwo nkhoya holu. Arali muthu wa hone a khou vha khoḓa, ha khou vha khoḓa zwi zwa vhukuma, u vha khoḓa a na u hoya nga ngomu hazwo. Muthetshelesi, zwenezwo zwi nga ita uri vhone vha sa funwe nga vhathu. Tshiṅwe hafhu tshine vhaṅwe wa nga vha na vha natsho ndi houḽa muya wa u goḓa. Vhaṅwe vhathu vha a kona u goḓa vhaṅwe vhathu, muthetshelesi ya funeya. Thamusi hezwi ndi tshi khou amba, vha nga vha vha naye henefho mushumoni, kana henefho hayani havho hune vhone vha vha hone, kana muhura wavho, kana ḽiṅwe ḽa shaka ḽavho, vha wana a muthu ane ha funeyi ngauri tshawe ndi u goḓa vhaṅwe vhathu. Zwiṅwevho zwine zwi nga ita uri vhone vha sa funeye muthetshelesi ya funeyaho ndi vivho. Muthu wa vivho ha funeyi ngauri muthu wa vivho ha tameli muṅwe muthu mashudu. Hafha he ra vhala hone muthetshelesi, iri u funwa nga vhathu hu fhira maseṱha, ha dovha ha fhira na musuku. Zwenezwo zwi nga itiwa nga musi vhone vha si na vivho kha zwithu zwa vhaṅwe vhathu, vha tshi konavho u bvisa maipfi a vhuḓi, maipfi a u khoḓa zwithu zwa vhaṅwe vhathu. Zwiṅwevho zwine zwi nga ita uri vhone vha si funiwe mushumoni, vha si funiwe nga vhahura, vha si funiwe na nga mashaka avho,
ndi musi vha muthu wa dzikhakhathi vhone vha to ḓivhiwa na mushumoni uri khakhathi i ḓiswa nga vhone vhukati ha mashaka vha vha to ḓivhiwa uri naho hu na mitangano ya mashaka havha vha vhuya vha swika ndi vhone muiti wa dzinndwa ndi vhone mulutanyi ndi vhone vha ḓisaho dzikhakhathi vhukati ha vhathu thetshelesi ndi kha ḓi humela kha fhungo ḽe ra ḽivhala ḽi ri mathina u funwa nga vhathu mathina zwi a fhira vho masetha zwa dovha zwa fhira na musuku thetshelesi u nga ri kha ḓuvha heḽi ḽa namusi musi mafhungo haya a tshi khou wela dzindeveni dzavho muya wa mudzimu khao vha thuse kha ḓuvha heḽi ḽa namusi tshiṅwe tshifhinga hezwi ri tshi khou amba hezwi zwithu u ya wana muthu a mudzheni wa gereke mara a sa tshilei naye kha vha ri ndi ḽi dovolole heḽo fhungo mudzheni wa gereke ane ha koni u tshilisana na vhaṅwe vhathu zwi tshi khou bva kha dzitsumbo dze nda dzi ṋea hafha u ḓihudza a tshi khou ḓi dzhena gereke fhedzi wa wana a na muya wa u ḓihudza wa u pfha u nga ndi ene ene a re tsini tsini na mudzimu u fhira vhaṅwe vhathu mthetshelesi ipfi ḽa mudzimu ḽi ri u funwa nga vhathu hu fhira masetha ha fhira na musuku nṋe ndi a ndi khou ri kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi mthetshelesi vhone kha vha londe kha vha londe zwithu zwine zwi nga ita uri vhone vha funiwe nga vhathu ṱhamusi hu tshi nga to ita tsumbo mthetshelesi uri arali hu na tshithu tshine tshi nga ita uri vhone vha funeye nga vhaṅwe vhathu ndi u fulufhedzea hu na vhathu vha sa fulufhedzei thetshelesi ene tshiṅwe tshifhinga wa ḓiwana vhone vhenevho vhathu vho vha nambatela naho vha sa fulufhedzei vho vha nambatela fhedzi vha sa funei ṱhamusi nga u ṱoḓa thuso khavho hu si uri vha a funeya vha khou tou konḓelela nga mulandu wa uri thuso ndi ḓo i wana ngafhi thetshelesi kha vhavhe muthu a fulufhedzeaho ndi hone vha tshi ḓo funiwa nga vhathu tshiṅwe hafhu mthetshelesi ndi musi vhone vha muthu wa vhulenda vha vhe muthu wa vhulenda mushumoni hune vhone vha shuma hone vha vhe muthu wa vhulenda muṱani hune vhone vha dzula hone hezwo zwithu zwi a ita uri vhone vha kunge u funiwa nga vhathu u funiwa nga vhathu zwi a shumeliwa mthetshelesi a funeaho sa izwo ndo no ḓi ita tsumbo nga zwithu zwivhili tshiṅwe hafhu tshine tshi nga ita uri vhone vha funiwe nga vhathu ndi musi vha tshi ita mulalo na vhaṅwe vhathu mulalo ndi tshithu tsha ndeme mthetshelesi a funeaho sa izwo ndo no ḓi ita tsumbo ya uri muthu ri a sa funee ndi musi a tshi ita dzikhakhathi a tshi ḓisa dzinndwa i nga vha muṱani i nga vha mushumoni wa wana vhathu vha tshi diana nga dziṱhoho nga nṱhani ha onoyo muthu fhedziha arali vhone mthetshelesi sa izwo vha khou ḽi pfha fhungo vha vha muthu wa u ḓisa mulalo muthu wa u ḓisa pfano hu si na pfano hezwo zwithu zwoṱhe zwi a itavho uri vhone vha funiwe nga vhathu tshiṅwe hafhu mthetshelesi a funeaho ndi musi vhone vha sa fheli mbilu vha ḓivha vhone vha khou tshila kha shango ḽine zwithu zwi ita uri muthu a fhele mbilu ndi zwinzhi fhedziha musi vha muthu ane a si fhele mbilu zwi vha zwi khou sumbedzavho uri vhone vha kone u konḓelela vhaṅwe vhathu zwenezwo mthetshelesi a funeaho ndi zwone zwine zwa ḓo ita uri vhathu vha vha sendele vhone vha ya sendeleya nga mulandu wa uri a vha fheli mbilu hu na vhathu vha zwibilwana vha sa kwamiwi vha sa swaswiho navho u tou swaswa navho u vha wo ḓivhea mutsini mthetshelesi kha vha vhe muthu a sa fheli mbilu kha vha vhe muthu wa lufuno lufuno lu konḓelela zwoṱhe ipfi ḽa mudzimu ḽi ri lufuno a lu vhaleli muthu vhuvhi nahone nga ngoho lufuno a lu fheli mbilu thetshelesi kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi arali shangoni ro vha ri na vhathu vhane nga ngoho vha fulufhedzea vha sa fheli mbilu vhane vha ṱoḓa mulalo heḽi shango ra tshi ḓo dzula kha ḽo lala fhedziha nga mulandu wa uri hu na vhathu
vanenga ngo kutshilele kwavo kwavha ko vhaisa vhaṅwe vhathu. Vhaṅwe vhathu vha tou vha na tshiṱuhu, tshiṱuhu tshi sa vhavhaleliho. Musi ri tshi khou amba nga mabulayo a vhafumakadzi na vhana, u vhona zwiṱuhu zwine vhathu vha vha nazwo mutitilisa funa yavho. Fhedziha ipfi la Mudzimu kha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi ri mathina u funwa nga vhathu, hu fhira maseṱha, ha fhira na musuku une vhusiku na masiari muthu muṅwe na muṅwe u ya u ṱoḓa. Fhedziha u funwa nga vhathu, ipfi la Mudzimu ḽi ri zwi fhirisa hezwo. Mutitilisi, tshiṅwe tshifhinga musi vhathu vho funzea, uya kona u wana a muthu ane ha koni u tshila na vhaṅwe vhathu. Pfunzo yawe ya mu ita uri vhathu vha munyale. Vha ḓivha hu na vhathu vhane vhathu vha vha nyala nga mulandu wa zwine vha vha zwone. Fhedziha kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi, ngauri ipfi la Mudzimu ḽi khou vha kaidza uri kha vha vhe muthu a funeaho mushumoni wavho, kha vha ri vha siho vhathu vha zwi pfhe uri havhaḽa mufumakadzi ṋamusi a vhaho, havhaḽa mufumakadzi musi vha songo ḓa kerekeni zwi vhonale, zwi pfhale uri vhaḽa mufumakadzi vha vhulenda, vhaḽa mufumakadzi vha lufuno, vhaḽa mufumakadzi vha vhuthu. Mutitilisi, muya wa Mudzimu kha wa thuse, muya wa Mudzimu kha wa farise. Vha bve kha muya wa u ḓihudza, vha bve kha muya wa dzinndwa na dzikhakhathi, vha bve kha muya wa u sasaladza vhaṅwe vhathu. Ngauri u to amba ngoho, a huna muthu a sa nyaga u funiwa nga vhaṅwe vhathu, fhedzi u funiwa nga vhaṅwe vhathu mutitilisi zwi a shumeliwa, zwi a shumeliwa. Mufumakadzi uri vhone vha vhe muthu a funeaho, a funwaho nga vhathu vha henefho vhuhadzi havho, ndi musi vhone vha tshi vha na vhulenda, vha vha na lufuno, vha vha na u sa fhela mbilu. Naho zwi fhelisaho muthu mbilu zwi hone, fhedzi vha vha na mutshelo wa u konḓelela. Tshiṅwe tshifhinga mutitilisi a funeaho, vhaṅwe vhathu musi vho pfhuma vha ita vhaṅwe vhathu zwiṱepisi, vha khou vhona muthu a re na zwawe a tshi vhona vhathu vha si na zwithu, zwishayi na zwisiwana, a vhona i vhone vhathu vhane a tea u vha ṋamela a tshi ya nṱha. Mutitilisi, tshine tsha vha hone ndi ya zwi amba misi yoṱhe uri vhutshilo a vha vhubvumbi vhone, a vha tu ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri vha ḓo fhedzisela vha henefho hune vha vha hone na. Ndi khou amba kha zwezwo zwine vha vha nazwo, ngauri hovhu vhutshilo ḽi tshitsha, vhone a vha tu ḓivha zwavhuḓi uri ḽo vha farela mini heḽo ḓuvha ḽa matshelo. Fhedziha u nga ri Mudzimu a nga vha thusa, vha vha muthu ane a kona u vha na matshilisano na vhaṅwe vhathu, vha kona u tshilea navho, vha kona u dzulea navho, vha kona u shumisana na vhaṅwe vhathu. Thetshelese ipfi la Mudzimu ḽo amba na vhone, tshihulwane ndi u dzula fhasi vha ḓisengulusa uri na nṋe vhathu vha nga mpfuna na, ndi a funeyana ndi mushumoni, ndi a funeyana ndi henefho muṱani wanga, vhana vhavho a vha khou lila ngavho, mufumakadzi wavho ha khou lila ngavho, vhone sa munna a vha khou lila nga mufumakadzi. Thetshelesi, ndi tshifhinga tsha uri vhone vha dzhie ḽiga, ḽiga ḽa u shanduka. Muthu ha ḓi shandukisi, muthu u shandukiswa nga Mudzimu. Thetshelesi, u nga ri Mudzimu a nga vha tonda, a vha shudufhadza kha riri yo rabela. Khotsi ra maanḓa oṱhe, ipfi ḽa vhone ḽo bva kha ḓuvha ḽa ṋamusi, ipfi ḽa vhuya ḽa bva a ḽi bveli ḽi fhedzi, ḽi bvela u laya kulugele, ḽi bvela u ṱalifhisa. Nṋe ndi ri musi ḽo bva nga urali, kha ḽiyo laya kulugele, kha ḽiyo ṱalifhisa. Ndi khou rabela, ndi tshi tenda uri hezwi muya mukhetho vha ḓo zwi ita, vha tshi itela u rendiswa na u khoḓiswa haḽa vhudzina, dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yeso Khristo, u isa nga u sa fheliho. Amen.

0: Auchenamue, wachilizi chingapa walufuno lungapa ngapa Secret of Worship wadha chere auchenamue parapara FM ya kabarasi ya kasho ya Afrika Shipembe rinanwi miso tenimitano mineto uliwa kawara ya bufume rulibu wanga manda gamanda mlaizana wameli remi machilo ni haya bari mapungu wa ufuniwa zipira maseta na usioto andahani na musuku ndizande menga manda mitano mineto uliwa kawara ya bufume ruguda zinji kamlaiza wana musiva dhuti hila na begi dao unamlaiza wabegi ngafu kawara ya butai huneba doba na bodo kwa dila TS Moligwe Kargid arinuma di nga orali doba bila na rimbo nga Jasper Ministry wadha chandobo na zichaka ulu rimbo udorosikisa mafuni awara ya bufumi
1: Rima kaliti ina mafumakazi wa Afrika Chipembe Vanebo tambuza Na vanebo rozo kuchiro habo Nga katika katiza mitani Na vanebo kukunde ro kunda nduwa hii Na vapare ro uva mromo Rima ifiashu kafare Sama Afrika Chipembe Karime ngaliti iriri Solingana Basinga utambuzana
2: Bada zavudi, zitomburi ekonomia enepo, na yone ya kono chimbila zavudi, watu wakono ya mishumoni, husina vuleme, na usike lazimu chumelo za mubuso. Ardo na versa nyumele no wangu wanga bada, zizi zavudi na ruti, kaupo huimu wanga uri. Bazo wari mshumu wa maspara, rosa za tema mbele ziso, ya zibada, ndeka chumishpida, chaba zangono la maspara kalino kana salga, kasainz, na teknoloji, ngalava ngalino, lala utoma chimezi, ngafu bakaware ovili, masiari, wana dokotela. Wanda Joni pa Kaparapara FM
3: SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ndo na vhugala rizinekedza kha iwe rizinekedza kha iwe yeso ndi luimbo lwa danga takindo ndo vhandu vhanekedza na luimbo nga Jasper Ministry vha dachira ndo bona dzichaka kotara bva kha wara ya vhufumi rinani misi yothe huno ri varorisi vha murena vho ḓa vhatshira ho minwa di hosana khambeke mushimo ya mufaro matsheloni haya vha ḓo zumbula ro amba nga ha uri sia pano shangoni ya mushumisani na rine hangi kha mungana lonene dibeka foster chauke a tshi ḓivhiwa nga u pfhi mafosi mushumo wa tshihumbudzi u khou ḓo fariwa ṋamusi hafha SABC auditorium vhathilisi vha Phalaphala FM ndi hune mushumo wa ḓo takutshedza hone nga awara ya vhufumi na vhuvhili nga masiari huno ri mushumo wa u muisa hayani ha tshilwa tshoṱhe u khou ḓo vha hone nga ḽararu ndi nga mugivhela hafha nga kotara u livha kha awara ya vhusumbe nga maṱavhelo hafha ḽa Calvary Revival Center hafha ḽa Njaka Njaka ha Bungeni ndi hune mushumo wa muisa hayani hawa tshoṱhe wa ḓo vha hone ri tshi sa phanḓa na uri muya wawe u eḓele nga mulalo ndivhadzo kei i khou bva kha Christ Worship House vha khou ri vha na mushumo wa mvuselelo vhathilisi vha Phalaphala FM nga ḓuvha ḽa vhuraru ḽa ṅwedzi honouno ne ra vha khawo wa ra takutshedza nawo ndi nga mugivhela nga wara ya vhuṱanu nga mathabama vhathilisi vha Phalaphala FM upfhi kha vha ḓe ri ḓiphine henefho hu no ri Jesus in me Christ Remnants Gospel Ministry vha ri vha na mushumo khoyu une vha khou ri u khou vhidziwa nga vhafunzi vho Mukhondo Son of the Wise Man P Morudu vha ri ndi mushumo na ḓo wane nga ḓuvha ḽa u thoma swika ḓuvha ḽa vhuraru ḽa ṅwedzi hune huna hafha ḽa The Apostolic Church hafha ḽa Chiozwi Village tsini na Muthupei Spaz Shop nga ubva kha wara ya vhuṱanu nga madekwana iṅwe ndivhadzo i khou bva kha Open Gate Ministry International fhasi ha vhurangaphanḓa vhafunzi vho T Neluvhola na muivangeli vho T Neluvhola vha ri ndi mushumo ono ḓo fariwa nga ḓuvha ḽa vhufuraru nthihi ḽa ṅwedzi honoyo ne ra khou ḓa khawo nga wara ya vhurathi nga madekwana vha ri kha vha ḓe ri ḓiphine henefho ndi hafhaḽa tshitungulwane tsini na ha bebeḓa ndi hone hune mushumo wa ḓo vha khou fariwa hone Revelation of God Christian Church Center i khou vha ḓisela mushumo khoyu ndi conference ine ya khou takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumbili rathi u swika ḓuvha ḽa vhufuraru nthihi ḽa ṅwedzi onoyu ne ra vha khawo vhathelesi vha Phalaphala FM vha ri vha khou vhidziwa nga vha Bishop vho Mudau ME na vhafunzi vho Mudau MM khathihi na vhafunzi vho Mudau A vha ri kha vha ḓe kha mushumo wonoyo vha songo vhuya vha ṱahela na khathihi Fountain of Life Christian Center vha na convention ine ya khou takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi wa ḽara o swika ḓuvha ḽa vhuṱanu ḽa ṅwedzi wa nyenda vhusiku nga awara ya vhurathi nga madekwana hafha ḽa Moledane vhatukanani tsini na Jim Tshivhonelo Primary School vha ri kha vha ḓe henengeyo Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe iṅwe ndivhadzo khei vhathelesi i khou bva kha Altar of Glory Church vha ri vha na Soul Winning Crusade hafha ḽa Sishiko Zone 3 ndi mushumo une wa ḓo vha u khou takutshedza ḓuvha liṅwe na liṅwe nga awara ya vhuratu swika awara ya vhumalo nga madekwana ndi u bva nga ḓuvha ḽa u thoma swika ḓuvha ḽa vhuraru ḽa ṅwedzi hone hune ra vha khao zwi amba uri mushumo u khou takutshedza ṋamusi hafha ḽa Oliver Tambo 65 Avenue Street vha ri kha vha ḓe nefha ḽa Sishiko Zone 3 ri na nwi misi yoṱhe Fivefold Ministries Convention vha khou vhidziwa nga vhafunzi vho V ra babalela vha ri kha vha ḓe kha mushumo hoyu une wa ḓo takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumi ḽa ṅwedzi wonouno ndi nga mugivhela hafha mushumo ḓo farwa nga awara ya vhufumi nga maṱavhelo True Vine Bible Church vha na crusade ine vha khou vhidziwa nga muapostola Bone Tshifhefhe vhathelesi vha Phalaphala FM vha ri kha vha ḓe kha mushumo hoyu une wa ḓo vha hone nga ḓuvha ḽa vhufuraru ono takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi wo fhiraho u ḓo khunyelela nga ḓuvha ḽa vhuraru ḽa ṅwedzi hoyu vha ri kha vha ḓe vha songo vhuya vha ṱahela na khathihi a ri mbo ḓi gidimela u nwa maḓi ndi vhuya kha vha ri tshipeisisa nḓivhadzo dzashu
1: Rilingedza uitanga uneranga kona, richitela vafuno vashu musi richikati chila. Dingani risavasi na chirunzi chau ya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela masherini. Badova hapo ba wanachumelo za urenga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za matakeni na ropurero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na tendelo ya ndinda kombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo ipulupedzeaho ine vha i ḓisirwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya mzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
3: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Thohoyandou, Witbrekhart na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzibisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na hoi ra.
4: Kha ri farane ri vhe ṅanda nthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
0: Ri na nwe misi yoṱhe kha Phalaphala FM ya kavarasie khasho ya Afrika Tshipembe. Rugged Cross Christian Church fhasi ya vhurangaphanḓa ha vha Bishop vho LC na vhafunzi vho AG Lalumbe vha ri vha na mushumo one wa ndi thabele ya vhusiku hoṱhe nga ḓuvha ḽa vhuvhili hafha ḽa ṅwedzi onouno ndi matshelo. Vha ḓo mushumo ḓo takutshedza nga awara ya vhusumbe nga madekwana hafha ḽa Rugged Cross Church hafha ḽa Manini vha ri vhasumbe vha sala kha mushumo wonoyo. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Kezwi ri mbo ḓi livha kha luimbo lwa vhatakisi khwivhilu vha ri dzhena naye muliloni.

0: Visa nga mukoni hanu sa chef na spa. Wana luafurelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa tshisini. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 700ml all gold tomato sauce ndi $32.99. Ni vhulunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama original 70% fast spread brick ndi $26.99. Ni vhulunga 10 rand nga rewards card. U bva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha spa fhedzi. U ḓo shuma mila yo tiwaho.
1: RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura. Vho vha vho no ḓi ṅwalisa vha muraḓo wa RFA funeral cover. Arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi. Yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanela Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na game na Johannesburg Centen kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliselwa mulayo.
2: Vhaaluwa vhashu, vhaaluwa vhashu, kha mufaro.
3: Fumi nthihi minete ubva kha awara ya vhufumi na vhuthihi, Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe ndo vha ṋekedza luimbo nga mudzhedzi and tshamutiliko UAAC vha ri u ḓo fhuluta miṱodzi yashu 0860002503. Ri tshi khou lavhelesa mulovha namba mulovha ndile vhana vha tshi dala ngayo, vha tshi dalela mashaka zwenezwi zwikolo zwo vala, vha khou vhona zwi kha ḓi fanana na zwa ṋamusi kana zwi khou fana na zwa mulovha, honeha vha vhona ho shanduka mini? 0860002503. Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza.
4: Matshelo ni a vhu ḓirongiwa.
3: Ah, Vhulisi.
4: Ah,
3: u itani?
4: Ah, ro vuwa ndi mbelumbelaho.
3: Ndi hone.
4: Ee,
3: vha khou vhona kudalele ku tshi kha ḓi fana na Vhulisi na kwa mba mulovha na mulovha na mba mulovhola.
4: U dalele kha mba mulovha na mulovha na mba mulovha uḽa tsha fana ṅwana nga ngori maḓuvha no hu vha u shuma dzone dzi badzhete dza hone.
3: Oh, vhathu vha khou yanga u shavha dzi badzhete.
4: Vha shavha dzi badzhete, vha thola tshayo dala.
3: Ha, are
4: kale ndi kha tshoto wa ro dala mudini ya vhaṅwe ra ṱanganedziwa zwavhuḓi. Ri ndi kwa ro bikela na zwimba zwimisentila na mawe hayani na Rasikara kekeya na rala. Azwa zwino ngori una dzi badzhete ha vha vhonyala lungu.
3: Ah, lo phalesa Vhulisi kha lilale nge tshalo tshitumbe. Ḓuvha ḽa vhuḓi ndi vha ṱanganedza Locha. Ndi matshelo. Vha hone mwaru wafha. Hai, vho vulela radio ndo vha ṱanganedza Locha. Aivo, vho vulela radio mwaru wa vhathu ndo vha ṱanganedza Locha. Ba, ai, 0860002503. Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza. Ndi matsheloni. Ai, kani thungo dzanga dzo dzhena mvula ndi vha ṱanganedza. Ndi matsheloni 0860002503. Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza. Ah, Locha. Ndi khou amba navho nga vhavhili.
5: Ndi khou funa zwone ro fhiwa.
3: Ah, ro liwa zwone vho Flora.
5: Na si ne vho Flora ndi vho tshina ka mbudze.
3: Ndi khou amba na vhathu vhavhili afha. Avha vhaṅwe ndi vhonyi.
4: Ndi vho Mavis Mashila we ro fhiwa.
3: Vho Mavis kha avha ambe na vho tshina ka vha kona u amba.
4: Rotuwa vhana vha zwina vha tsha dala we rotuwa zwina kheri zwina na demokrasi yo dzhena na we vhana vha khoya zwikoloni nanga dzi weekend. Zwina u tsha daliwa vhana hai akanga zwa kale rotuwa.
3: Hai, ri khou livhuesa nga maanḓa vho Mavis Mashina vha kha ḓivha haningei makhuwani.
4: Ndi kha ḓivha ngena rotuwa we.
3: Ḓuvha ḽa vhuḓi kha ri mbuḓi ya kha vhutshinakaho. Vhutshinakaho vha ri mini?
5: Ndi hone we, ndi nne ndi humbela linge rotiwa.
3: Ndi hone, vha ri vhana vha tsha dala nga mini, a zwi tsha fana nga mini na kale.
5: Vhana vha tsha dala, ho no vha na dzi badzhete ano maḓuvha ṅwananga.
3: Hey. Hey. Ah, ndi kha
5: tsha daliwa, ho no vha na dzi badzhete, muthu a yo dala u kuna ṱuwa o fara.
3: Kezo.
5: A sa ṱuwa o fara, hai vha khou nyala.
3: Vha ḓo mu vhenga nga ḓuvha ḽithihi.
5: Zwino kale wa tshitori wo dala iwe kana wo ṱuwa o fara zwithu zwau kana wo fara zwine zwe zwa makhopfu kana zwidoo. U tshi vhuya vho vho ḓovha vho longela. Zwashu zwa vhuḓibati kale.
3: Hai. Ro livhuesa vho tshinaka ḓuvha ḽa vhuḓi a there.
5: Nani
3: ngewa wena dola kudiru kuna takari wena na rasi. Kudowa FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Chipembe. Rinanwi misi yote 086-000-2503. Kambe kia mshumo ya Mufar. Batichilisi ba Parapara FM rikachitengwa cha ba Arua Bashu 086-000-2503. Rinanwi misi yote 086-000-2503. Ndi machoro ndo batanganeza. Parapara FM locha. Ndi machoro. Auna muntu. Ba hone hapa mwarua. Ah, lo. Ah, wita ani?
6: Mwaro vwa. Kuhone rofiwa.
3: Ah, bo vwa.
6: Ndi vwa mida mbele ino rofiwa.
3: Ndi wa rabeja.
6: Ndi wa rabeja una muntu.
3: Ah, wa rabeja. Ndi wa tuwa badiwa.
6: Mazendo ni tuwa yosa rofiwa.
3: Ndi kare saba sajini. Kani nyari yako wapute zera?
6: Nyari uwa shiwani. Na msumulu mfu inenda muhumbele niri nyari. Zon pute zerabo.
3: Eee.
6: Eee.
3: Rikoli buwesa burabeja. Bwone warimi ni kali pungola na musi?
6: Niko da hali pungola nelo. Jito ni tabo rofiwa.
3: Bwone baba sikutiche sa radio matina burabeja?
6: Na radio ndiyo tuminda vure la mani rofiwa. Ndikoto ya kutu tabo ili pungola na musi rofiwa.
3: Atire. Rikobu sorry. Bana kale baba chiri yo bachi yo dala zwikolo zwo vhala zwika difanana na namusi bana vha kha didela na mashaka zwene zwi zwikolo zwo vhala vhurabedzwa
6: hai bana vha kha dzhia ma zwikhuani vho dalela mashaka rofi wa vha nga si uri vha dzule fano mahayani ni na wote fhethu ndi wa zwia dura rofi a shambe chetu mwana u fanele ayo dalela ba ba bebe bawe kana mashaka a we chikwa a chimira nga ndi labo denane na na ndi na musi vacho sika ba dzi phone abari hai mwana o sika zwavhuḓi
3: na zwino hai lo pfala burabedza
6: na ne vho ndo takala ndiri hai ni dzi to thogomela havho vhana havho hange u chikwa ni vhone vha sa kando kha dzi goloi vha sa dzi
3: na zwino lo pfalesa ro livhuwa zwino burabedza
6: ulivhuwa ne ro fhiwa ndo ni wana ndana
3: wanga ḓuvha ḽavhuḓi burabedza
6: ḽivhe ḽavhuḓi ḽi songo tshankhangwa ro fhiwa ndi ḓo dzula zwizwi mukwavo mmata wanga
3: ḓuvha ḽavhuḓi ndo vha ṱanganedza locha ndi matshelo
7: ni ro fhiwa
3: ah witani
7: nṋe ndi yone ndi pfane ngeyo
3: ndi hone
7: ee
3: ee
7: ndi kopfa fungo heli ndi vholeya ndo vhufuri
3: ah vholeya vha ḓivha vho ntakadza vhege fhela ndo to vha vhona nga ṋama ngoho
7: na nṋe ndo tshida ndi funa ḓivha
3: ndo livhuwa nga maanḓa vholeya kha mbo ḓi dzhena kha fungo ḽa ṋamusi
7: ii u dala ha vhana ano maḓuvha hi rofiwa hi ndi vhana hi ri a ḓi dzhena na kha na kha badzhete tshiri i ya ḓivha i ya ḓi kauntha na yone ya dewe ya kutana vana vana na vhone thiri avha pfili tshivha kaidza tshina arali zwino vho ḓo dala ngei wa wana a tshi vho ita zwithu zwi tshitativhelekanaho uri o to ḓo dala na ne zwi amba vha u tshi mukaidza o sini o tani u vho fonela na vhabebi vha wori he ne tikokoloza u ḓi tikho tani u tshi khou amba ngoho ni khou zwi vhona
3: na zwino
7: ee sana tshisene sa kwita uri zwifungu zeno ri vhana vha tshayo u dala ngori na ivo tshi vhona ṅwana wa zwadiverekani uto hana wari hi ani u dala ngori ha diverekani
3: na zwina lo pfalesa vhole ro livhuwa zwone
7: hai zwavhuḓi
3: khalilale ange yo vhufuli ri na nwi misa te fumi malume na ita vakawara ya vhufumi na vhuthihi Agape Missionary Assembly fhasi ya vhurangaphanḓa ha vhafunzi vho mudzielwa na NW na vho mudzielwa na NM vhari vha na mushumo khoi wa ḓuvha ḽa vhufumi nthihi ya vhufumi u swika ḓuvha ḽa vhufumi nthihi ḽa ṅwedzi honouno fhaḽa Agape Missionary Assembly hafhaḽa Maṱavhela vha ri kha vha ḓe kha mushumo hoyu wa conference ya maṱhakheni ngaurali vha songo vhuya vha hela na luthihi bari mugivhela mushumo ḓo takutshedza nga awara ya vhutahe swika awara ya vhuraru sonda mushumo tshi ḓo takutshedza nga awara ya vhutahe wa khunyeledza nga awara ya vhuvhili kha rigidi ri na maḓi ndi vhuya kha vhosikale
8: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala clientele funeral plan, ndi mpo yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Tshilimo tsho swika, ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top T Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane venue cover paint combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa papasi.
2: Vhaaluwa, vhaaluwa kha mufaro.
3: Ndi fumbili minete ubva kha wara ya vhufuna vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nimisi yoṱhe, ndo vha ṱanganedza Locha.
9: Ndi matshelo ni rofiwa.
3: A vho magala.
9: U to itani ṅwananga?
3: Ndi hone, hu itani.
9: Mvula i khona ni hayani?
3: Ha, i khona zwavhuḓi, i khona zwavhuḓi nga maanḓa.
9: Ene no buma i sa bumi. Kori vuwa mudzimu vhashindi vhavhuḓi.
3: Tshoṱhe. Vha dzhena vha khou shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha ḽi fhungo ḽa ṋamusi vho magala.
9: Nṋe ndi khou shela mulenzhe ngauri ndi zwone. Vhana a vha tsha dala. Vha khou amba zwone havha vhathu vha no khou amba hafho. Zwithu zwi khou ḓura. Ni a ḓivha tshiṅwe tshifhinga ndo ri u vhuya payani nda wana ho ḓisiwa vhana vhana. Vha miḓi yo fhambananaho. Ni khou vhona unga ndi tshi yo ṱanganyiswa na vhanga. Ndi ḓo renga muroho wa vhugai, ndi ḓo renga vhurotho ha vhugai.
3: Vhone vha vha songo vhudziwa ri khou ḓa vhana lini?
9: Hu sokou pfhi tshimbilani ya malume ni yo dala. Tshimbilani ya makhadzi ni yo dala. Vha khou zwi vhona. Ndi uri nda dada nda sa tsha ḓivha na mafhungo anga. Zwino a zwi tiwe hezwiḽa zwithu. Arali ri tshi khou isa vhana muḓini, kha ri vha ise vho fara. Vha swike vho vha ḓinekedza. Kha musi arali vha tshi khou to ya kha ṅwana nga kana vha tshi khou ya kha khotsi yavho, ndi khwine. Ha malume ndi songo vhuya nda linga nda mu isa sina tshithu.
3: A nga ḓo pfhi vhathu vha na tshedana vho magala.
9: Kha vhe hone tshedana. Kha vhe hone ṅwananga ngauri ngoho zwithu zwi a ḓura. Ane hezwi iwe u tshi vho fara ṅwana wa muṅwe zwithu zwi si zwavhuḓi. U a ḓipfha na mbilu yawe i tshi vhavha. Zwino na wanga ṅwana vha sa tshana nga nḓila ine a ḽa ngayo. Ndi a ḓipfha ndi tshi dinalea. Nṋe ndi khou amba ngoho. Hai, zwo ḓala vhananga. Ene na khotsi yavho vha vha sa zwi funi. Ono yo ḓala ṅwananga vha to mu tevhela. O yo ḓala ha mukomana wavho ṅwana wa miyavho vha ri hai. Nṋe ndi nga tenda vha tshi ṱuwa na ṅwana. Na nṋe thi zwi funi, a vha na vho ita uri ndi tshi zwi fune.
3: Hai, ḽo pfalesa vho magala. Ro livhuesa.
9: Ni shume zwavhuḓi kheri.
3: Hai, khou livhuesa vho magala, na vhone vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi hanefho.
9: Na vhaṅwe vhana, na lufuno.
3: Ndi ḓo mu ṱalutshedza. Ḓuvha ḽa vhuḓi, ndo vha ṱanganedza Locha. Ndi matsheloni.
10: Matsheloni avhuḓi we Rosiwa.
3: Vho Francina.
10: O tou itani?
3: Ndi hone, hu itani?
10: Hai, na ri takala.
3: Vhone vha ri vhana vha tsha dala nga mini, zwi kha ḓi fana na zwa kale.
10: Hai, a zwi fani na luthihi, zwi tshintsha. Zwoṱhe zwo sokou vhilingana vhone. Mara, ya, tsheḓa.
3: Ndi tsheḓa?
10: Maṱeḓa khulu yo tou dzhenelela tshoṱhe. Ndi tsheḓa ngori arali iwe munya wazwo o dzi itela tsheḓa, u nga badela, u nga kona u fha wa muṅwe vhurotho vho.
3: A si ṅwambo wa masheleni a si hona.
10: Tsheḓa ngori, ganinya, rari hai na bana ri khonyaka bene ra dola ra fura to dite ra tsheda mhm to nanga
3: mhm
10: uri ri tata wa ndir tata wa ra
3: ngazwini
10: wa swiki tata bana wa sheiwa
3: eh
10: asi aka phunya ka dina tsawe
3: mhm
10: eh
3: nda
10: uka tenda wa muwa chi da iwo hana u beta
3: understand
10: hai
3: understand na usi
10: papa sori ndi tsheda kulwe
3: na zwino
10: Ene ucho kuita cheta au diri zori aba bana muzi bana aba bana ba funa na ba katifu nana. Aba wana wotanga na wale watanga na wana ba ni ni tanga ni. Tato wana ba chikiti meza na ba chita ni wata ka.
3: Nazino.
10: Mara ori ni na ba baby. Rina cheta.
3: Lo pale se mo Francine ro liwa zwane do la vho data. Ah.
10: Ya una zwiṅwe.
3: Ndi zwone. Fumbili tan minute ubva kha wara ya vho fumna muthi. Pala pala FM ya kaprasi ya kasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yothe. Ri khou livha thoni dza mafhungo vha tshelesi ri tshi vhe khoisa phanda na fhungo lashu na vhaaluwa vhashu. Ri khou ya thoni dza mafhungo nga muṋe wa vhana vho Solimuhulu vha ri wa limona lisedi la morena.

0: I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndalivhuwa vha mbumbano ya madzangano a vhashumi COSATU vha khou ṱuṱuwedza phalamennde uri kha i phasise mulayotibe wa nga u kovhekanyiwa ha masheleni lo khetheaho. Vha muhasho wa muno vha ri vha khou ḓo fhelisa zwa u ṋea na u bveledza basa dza bugu dza muvhala mudala u bva ṅwakani. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine vha muhasho wa zwa vhuendi Gauteng vha khou ṱuṱuwedza vhareili uri kha vha ṱhonifhe milayo ya badani zwino musi ho dzhenwa kha uno ṅwedzi wa vhuendi. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi na masiari nga awara ya 12:00.
0: Mupe wa Matavhelo, Mupe wa Matavhelo kha Mufaro.
2: Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana.

0: ria uri buwa ria uri buwa a huna no fana na iwe ketang a ketang konese are ria u leboga ria u leboga modemo wa rona vatshelesi ba parapara FM fumbili mbili minete uri vakawara ya vhufume na vhubile ri nanwi misi yothe kha tshitenwa tsha vhaaluwa vhashu
1: vhaaluwa vhaaluwa kha mufaro
0: ri temerere gidi ri khovhuya ri tshi dia thingo dzavha kha 086-000-2503
2: tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na ndore ya ndindakhombo ya vhutshilo mulayo tiwa i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho
3: mafhungo maḓipa mafhungo a takadzaho kha vharengi vhoṱhe vha OPC hetshi ndi sipe tsha mafhelo a ṅwedzi hetshi 5kg OPC chicken mix portion nga 199 randa OPC quality brevols nga 99 randa per kilo assorted 2 liter spaletta cold drink mbili nga 30 randa 2 liter OPC cooking oil nga 55 randa fhiri zwo thoma nga 24 September guma nga 24 October tshikonele kha OPC stebelao thando malamulen giyani kuna krala na mpepo plaza hangeni silomu OPC the better butchery
4: Rivengandanti riambenga ipfili deila uri ringa fhelisa utambu zwavana na vhafumakadzi iyi ndi ndo khuri ya u lwana dzikakati dza mitani kare farane rikona ukunda kha u lwana utambu zwa muthu muṅwe na muṅwe kare ambenga hasho kare ambenga chashu kare ambenga konani mashaka kana vhadivhi uri rikona ukunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati #60 rinanwi
1: Vhaaluwa vhashu, vhaaluwa vhashu, kha mufaro.
0: 086-000-2503 fumbili minete uri vha khawara ya vhufumi na vhuvhili ri khou vhudzisa kale vhana vha vha tshi yo dala vha tshi yo dalela mashaka zwenezwi zwikolo zwo vala fhedzi vha khou ḓi vhona zwi tshi khou fanana na zwa kale ri tshi lavhelesa ṋamusi ni matshelo ndo vha ṱanganedza. Ndi hone vhajana.
5: Ungo ndi kho lipe le rozwa. Vana vha kho itiswa nga vheiwe vha fumakadzi uri vha si dali.
0: Hani hani.
5: Afu tshikolo tsho vala, ini ni sina vhudza vhana uri ni khou amba khulu wanu uri ni ḓivhe vhathu. Ni to vha hwala na vha isa makhulu wavho, hangeni ya mubeba, ha makhulu wavho mubeba khotsi thi. Uri vha ḓivhane na vhathu vha havho. Khotsi yavho vha nga si zwi ite uri ndi khou hwala vhana nga nda vha isa gai. Ini wa fumakadzi ndi mme na hwala vhana na vhaisa ngei ni. Ende rozwa hezwo zwithu zwino vheiwe ni kho ḓo bveledza muṅwe murafho o konḓaho badi.
0: U sa ḓivhani.
5: Ha ḓivhi na shaka. Ha ḓivhi uri khotsi munene ndi mini. Ha ḓivhi uri vhana vha makhulu wanga vho bebuwa na khotsi yanga ndi vhafhio na vhafhio. Ende ṅwana wa hone naho ha nga vha si wa muliro na ri khou kudedza a nga si u vhudzedze.
0: Ha zwi ḓivhi.
5: Asi ndivhi, ende ho ṅwana hi, ni sina zwiḓivha zwori, ha nga dzuli a ṅwana, a musidzana u dovha musadzi, ni vhona nga u ḓo bvelela musadzi u tiwa foroswa.
0: Ndi khakhathi.
5: Musadzi a sa ḓivhi o vuwa a fara lusuye lwa swiela. Zwo itiwa nga ini wa musadzi, nga ini wa mubebi. Ngori ini ni vhona uri vhana nga ḓa vhaisa ngei ya makhulu wavho mubeba khotsi yavho, hai vha nga ḓi shengedziwa. He na ḽiṅwe na ḽiṅwe vhana nga ya makhulu wavho hangei vha nga si pfariwe u fana na vhana vhavho vha vhasidzanani. Zwi vha zwi khou bva kha ini rofhio.
0: Hai.
5: Ini ni tshikolo tshi tshi vala ni funa u hwala vhana na vhaisa makhulu wavho uri vho ḓivhana na vhathu vha netemu.
0: Khezwo.
5: Haona ṅwana u ḓo vha a khou guda uri nga matshelo ni mutshulumentsi wa muthu pfi ni matsheloni. U ne zwa gudu ṅwani zwa ngei ha vheiwe. Mwana kuno ndi matshelo ni gugu. Asi kwamba na makhulu wawe nga a tshi dzula fhasi. Makhulu khera a songo dzula zwa vhudio dzula u tonga sa muthu wa mutukana kana vha ḓo gudza uri ṅwana nga mudulu wanga wa musidzani hu dzuliswa so. Na u losha tshi gudo losha. Mara vheiwe ni hwala vhana na vhaisa vhanganani. Na hwala vhana ni tshiri hai ri khou ḓibvisa. Vhana a vha tshayavho makhulu wavho ni khou tshinya vhana vhevho vhafumakadzi vha zwino.
0: Hei, ai, lo pfala tshoṱhe.
5: Zi berosi wa nwani tevela unga vhevho vhafumakadzi vhane na kuchinya vhadulu vhashu.
0: Ndi khakhathi.
5: Khakhathi na vhevho vhafumakadzi.
0: Ah lo pfalesa
5: vhone. Vhone vha na domani wavho vha dovha vha sa dzibe. Eh vhana kha vho dala vho vha kuwa vho tshikoro zwo vala vha na kwaliwa tevhe vho ndi shumisa dzi bolo.
0: Na zwino.
5: Eva, whatever you are, Divana, but you are not saying
0: when
5: Eva, because we never call over to the call of one.
0: Mara,
5: when you rehire, you never call up a sea and get sent. I wait at any but don't have time. Do I know that I got my Hina Hinian and that's down in the
0: ah, Lam China would deny. Vadila wa nchai.
5: Wala ni grosari ni baisena ayoni ya netangwa. Bana wa jive makuwa avo.
0: Lofalesa.
5: Nama kutunene wa avo.
0: Ay, lofalesa wa jwana. Lofalesa. Loto fara buku. Maruri wa jwane.
5: Ndi wa jwana ma jomonga.
0: Duwala budi. Ndi wa tanganeza. Locha. Pala pala FM locha.
6: Makoni ya kutireko. Ndi wa.
0: Ndi wa wita ani.
6: Ndi one.
0: Ah.
6: Ndi chukula nana sachia banda.
0: Ndi kwa wafo bu Maria. Hey, Lopadesa Maria. Ah, wait, anyway, but Gracie.
7: Ndi hone.
0: Hey, baka di dada anabana saka arebu Grace.
7: Aba chadara saka are nilini zitu ziko konda.
0: Nuko konda mini?
7: Ukonda ziliwe ziko dure ini. Ziliwe ziko dure sana zauri. Zine mwana we aba chukolangeno kane. Achituwa chio darangei. Udozu wanane zila ziliwa. Angazi wani zine aduwa kota mazone. Nganda musi woto tuwa mwana uvoto mufarisa poketimani.
0: Hey.
7: Warusika uva afendia buroto.
0: Basa renga. Bote odivapa basa renga kubaripano uluwa mradzi.
7: Ai, udo, enemu nengoriki ofuno udara. Ilimwe duwa tiki wovara zikoro. Achido doba amba zuri nendikoto dodara. Uvo diva zuri ndoyo dara. Uvelera zifio na zifio. Na zuri udara anu maduwa. Auchato takaza. Ii, ngori une ako dara hone. Vatuwa hone hawa divi, urivachiri sahani, vatuiti sahani. Kiango lovi ifa nga mandano
0: chote,
7: maduwa.
0: Chote.
7: Ii, lovi ifa. Ngori, kitu uwa itewa nano mutu ane hawa shaka lao.
0: Watini tini badiva, ndi ngowe. Andi ngoro
7: ruwa zon. Ndi ngazo zine wana, ndi ngazo zine che au chako na mutu ya na mbini. Udo chimbila nae ngori uwa musu ya mbini vako sarawe nae hapa nabote
0: ndikakati
7: ndikakati
0: ndoli wazo nipo Grace
7: zabo derofiwa
0: duba labo dindo batanganeza locha ndi macharoni
8: macharoni ya budi
0: uita hani
8: nendi one rofiwa
0: kamaru mbo dijena kapu ungo tosela mene itesigati.
8: Ai, ndikolibu, ndiko nentika kubuva.
0: Kuba hapa nentzi?
8: Iya, wana wachadara ufana na kari ndizone. Ingandava ya uribana wako tozibona wano vuya aningei chikuwani vachivuya venda. Aruna rongo zidowela, makumbana uroto.
0: Badiba makumba ao seba busa.
8: Neri zidiba na makumba ao seba busa. Dopangwa na chiri zireche ni makumba ezi. Acha wa wanachiko tanga nitana uroto ndikota. Ngenori neri chiko baba tezaori ni hai riko lana na busa. Wanda wato dinazo vane wa dori. Makuru arichaya ri neri chayo dara.
0: Hey, I love Palesa. Lo mpalesa roli mwa bona nsi dwa la vhuḓa tere.
8: Ai dwa la vhuḓi.
0: Ah, fumi mbili minete ri vha kha wara ya vhufumi na vhili ri nanwe Miss ya the Kezo tshenwa cha vhaluwa vhashu ro guma henefho vha tshelesi ri nacho na vhegeda u tshenwa cha vhaluwa vhashu nga minete a fumi bva kha wara ya vhufumi na vhuti vha ḓo fora vhegeda uri vha ri tshi khou amba nga hamini kha ri geda ri nwe maḓi ndi tshi vhuya ndi khou vhuya naye lufuno tshi vha so ḓi ri vhudza uri nge kha tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali ṋamusi labuna lorali ori farela mini rori gidi rabangapa
9: thaizo za mulayo dzinga vha kha munwe na munwe musi vha chakara mulayo di miswa nga ethe vhanga badiliswa thingo vhurifhi na vhukwama ni vhunwe na vhunwe kha clientele legal mbadelo dzashu dzi sa phuriyo tshikwama dzi katela vhukwamani u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
10: Best deals ever.
11: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa. Vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo tiwaho.
0: Fumi minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe u hone lufuno tshivhase u ḓo ri vhudza uri ngei kha tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali ṋamusi a ḓa a ri farela zwifhio lufuno ndi matshelo ndi khou muṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro ndo vuwa zwavhuḓi
12: nane ndo vuwa zwavhuḓi
0: ikani ndo mujuma
12: Hey, namso njuma.
0: Sorry.
12: Namso njuma zwa kuma kuma. Hey, why they were can do never and I'm going to get me that and
0: I. Ndiko yondiva, ndiko tondiva something a man.
12: Hezwo ndo gidimedzana nayo.
0: Oh, pedzi ate
12: avu. Ndavhi enda ifara. Ri yo to imana ndani, pedzi ndavhi enda ifara.
0: Ah, rikoli bwesa. Obuya aifara. Ho ngedzo miṅwe milandu kha bo Shadrack Sibia. Ya usafa yo fara tshi hali nga nḓila isi yone.
12: Nga uri ḓuvha ḽe vha fariwa ro fhiwa, vho fanela uri vho wanala vha vha na tshigidi tshavho fhedzi u ya nga milayo ya zwigidi, a vho ngo kona u tevhedza iyo milayo. Ngauri hetsho tshigidi tshi wanala tshi siho kha vhone vhaṋe, hu tshi khou pfi tsho vha tshigoloi. Tshino ri khou amba ho engedzwa muṅwe milandu. Ḽi khou vhonala ḽi tshi ḓo vha ḽi ḓuvha ḽilapfu hangei khothe, ngori hu na mafhungo manzhi na khanedza nonzhi dzine dza vha hone. Nga maanḓa maanḓa na vhukete vhoramulayo vhavho khathihi na vha vhutshutshisi.
0: Ndo bona hapo tshi khou pfi huna iṅwe warrant of arrest.
12: Ya vha si swike khothe. I hone ngauri a vhongo kona u swika khothe. Fhedzi heḽi fhungo ndo ḓivha ndi khou ḓi lavhelesa ripoto bva tshamba mulovha ndi khou ḓi ḽi lavhelesa. Zwino ndi une zwi amba zwori u nga to fhedzisela u tshi khou ri hu na muṅwe a songo itaho mushumo wawo nga tshifhinga kana songo itaho mushumo wawe, ngauri tsiri ri khou amba nga muthu o valelwaho a ri tshiṱokisini. Zwi amba zwori zwi kha vhuḓifhinduleli ha muvhuso u vhona zwori hoyu muthu u a bva hafho he a valelwa hone u ya khothe. Zwino arali ri tshi amba hu na mafhungo a songo ane hango kona u ya khothe, ri vha ri khou amba nga maṅwe mafhungo. Fhedzi ri dovhe ri zwi humbule uri musi ri tshi amba nga ḽiṅwalo ḽa u fara muthu a songo ya khothe, zwi amba zwori na date yo vhewaho i tevhelaho arali vha songo ya khothe ndi henefho ne heiḽa beiḽi ene iḽa ya kalekale ine na yone a vha hunḓa ngayo zwa zwino ngauri vha nga ngomu
0: vha khakhathini,
12: ndi yone ine ya ḓo vha tshi khou fhelelwa nga tshifhinga.
0: Hu na mafhungo ano khou leledzesa a vha ra mabindu wa hangei Zimbabwe vhe vha ri sia nga khombo ya bufho na mufumakadzi wavho na vhaṅwe vhe vha vha navho. Ndi tshi lavhelesa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hafha ndi khou vhona hu na vhathu vhane vha vhonala vho takalela hezi rufura hava muruane ndo sedza inwe post yo post yo nga 2025 iko sumbedza uri hai hava muthu ba ddirova nga heart attack zwine zwino skale munwe apindula nga fasi rai zvabudi budi vha dolova nga khombo ya bufo
12: zwapesela zwo ralo
0: zwapesela zwo ralo ba vonala vho vha vasikotova muthu ono takaleliwa hapa chichabani fhedzi huko vonala nga manda manda vhadinda vha mudzimu vho vha vhatsinisa navho nga manda
12: lene lo la vhadinda vha mudzimu ngauri ri shamba nga vhadinda vha mudzimu kha tshifhinga tsha zwino tshine ra khou tshila khatsho ronga ri yati yo tala na mutalo nga fhasi uri ri khou amba vhadinda vha mudzimu kana ri khou amba vhadinda vha mudzimu zwino ngauri vhenevho vhadinda vha mudzimu ndi vhone vhathu vhe vha vhonala vha tshi nga vho vhota no vhuyelwa nga manda nga lupfumo lwavho havha muhulwane vhane vha khou amba ngavho vhangei kha ḽa Zimbabwe ngori vha vha tshitano vha ṋea zwifhiwa zwinzhi nga manda zwino khaṅwe vha vha tshi kho ḓi ṱoḓa dzi thabelo fhedzi mafhungo a uri ropiwa naho muthu no vha ni sa kho to mutakalela nga heneyo nḓila ri amba nga mafhungo a lufu uri vha ri khou amba zwi tshi khou kwama na muṱa wawe lushaka lwa hawe nga u tou ralo sa vhene vha ramabindu vhane ra khou amba nga havho havha a vho ngo ṱuwa vha vhoṱhe ndi mufumakadzi wavho hu khou pfhi vha vharathi hafhaḽa kha Elia Bupo muruche musi khombo heyo i tshi bvelela fhedzi ro sa ḓivha zwa uri ndo vhona na muṅwe kha zwenezwo zwine a khou amba ri kha zwilo zwa vhudavhidzani ane u vhonala tshi ita nga maanḓa zwone zwa dzikereke a sumbedza zwa uri ho havha muthu ngori vha vha tsinisa na vhathu vha vhafunzi na vhaprofita kha vho havho vhathu vhoṱhe ano na muthu wa vhonaho i khombo i khou ḓana ahuna wana wa
0: dzumbululonashiri vho Felix vhathu vhanzhi nga maanḓa vho vhonala
12: tshifhinga tsho ṱuwa a tshi ḓivhiwu nga muthu
0: hai ri khou amba nga vho Windmill Tshivayo vha tshi vhonala vha tshi leledisa mafhungo a lupfumo nga maanḓa
12: vha tshi takadza na mufumakadzi wavho nga lupfumo lwavho zwi tonga lupfumo lwavho lwa lono tou ḓalesa lune vha tshi ḓivhona zwori vha to itani nga lo ropio dzigoloi dzene dzi lanji nnzhi dza vunjilinjili dze vhane vha khou
0: vhonala vha tshi khou wana dzithendara dza dzimiḽioni dza dzidolara dza Amerika
12: zwino musi ri khou amba nga vhenevho hu na havha vharenga vha Afrika Tshipembe vho Lawrence ri khou amba vhone wa beili ya randa dza zwigidi zwa 15 ndi vhaḽa vhe vha ḓo vhonala kha zwiliwu zwa vhudavhidzani na nyinanyi vha tshi khou shushedza vhafumakadzi vha tshi vha vhudzana zwa uri ndi nga ni vhulaha nṋe
0: nahone nda tshimbila
12: nahone nṋe ndi ḓivha vhathu nahone hafha kha ḽi vhengele ḽa zwiliwa nṋe na vha hone ndi ḽanga ri khou amba vha vho farwa zwino vho wana beili fhedzi
0: vho ṱongisa nga tshifhinga tshisi
12: tshone na mafhungo e vha khou amba nga maanḓa maanḓa zwine zwa vhiledza ropo ndi zwori ri khou amba kha shango ḽa Afrika Tshipembe ḽine hu na ri khou imedzana na khaedu ya GBVF
0: mabulayo
12: a vhafumakadzi vha tshi khou dovha hafha mafhungo o tou ralo ri ḓo sedzana ḽene ḽi na musi kha mbekanyamushumo ya tshikweli ḽa khumbelo ya beili nga vho Shadrack Sevilla ri ḓo dovha ra sedza vha IPED vha khou ri vho fara mapholisa vhane vha fhira maḓana mararu kha ṅwaha muvhalelano wa mahola 2025-2026 malugana na vhutshinyi honohu ha u tambudzwa vhathu vha sedzwa mbeu khathihi na mabulayo ya vhafunani hafha tshipholisani
0: hai ri ḓo tielela ra vhea ndevhe lufuno ndi mafhungo manzhi tshoṱhe Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ndi mina mine to livha kha wara ya vhufumi na uvhili ndi khou livhuwa vhona nga u thetshesa Phalaphala FM ndi khou livhuwa zwone vhona nga u thetshesa mbekanyamushumo ya Mufaro Mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tsho tsha vha khathitshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine a hu na no ḓivha zwoṱhe na na sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutingato fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakanaka ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo wamba matshelo na mba mphanda funana nga tshashu kha u tou vha vhushaka dzi mbilu zwino na lini na lini kota kwa phanda vha sie mafhungoni awara ya funa uvhili ubva nipo hone lufuno tshivhase na mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali nṋe ni vha ni kha ri ṱangana matshelo awara ya vhuṱali swika tshitori awara ya funa uvhili nga masiari hu no ri nṋe na mubveledzi tshifhanga dze ndi Zimrovi khathi na mudzenyo muzika ni rabe masia ri ri naladza vhathu ngavho TJ Kubana vha ri lo vhilingana ḓuvha na vhuḓa tere

0: kana ngapi vaendanganayo kha vaambara zviambaro zvo vonalaho musi va tshitshimbila vusiku rothe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni Phalaphala FM.
1: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa u vhonala Phalaphala FM. Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Luitirihat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu yo rendi ndi hone mbudziso nthihi khei zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vhalwendo wa ṅwakani na hoi nda.
2: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vhahashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
3: Bada dzavhuḓi zwi to amba uri ikonomi ya henefho na yone i a kona u tshimbila zwavhuḓi, vhathu vha kona u ya mishumoni hu si na vhuleme na u swikelela dziṅwe tshumelo dza muvhuso. A ri ḓo lavhelesa nyimele ino vhangwa nga bada dzi si dzavhuḓi na luthihi kha vhupo ho imaho nga uri, na zwa uri mushumo wa masipala ro sedza themamveledziso ya dzi bada ndi kha tshiṅwe tshipiḓa tsha vhadzangano ḽa masipala kha ḽino kana SALGA kha science na thekhinolodzhi nga ḽavha na ḽino ḽa ḽa u thoma tshimedzi nga hafu vha khavara vhavhili masiari vha na dokotela Wanda Joni pa kha Phalaphala FM.
4: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Visa ni mukoni hanu sa chef na spa. Wana ni luafurelo lune ro swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa tshitshini. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwa zwine zwa nga sa 700ml all gold tomato sauce ndi $32.99. Ni vhulunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama Original 70% fast spread brick ndi $26.99. Ni vhulunga 10 rand nga rewards card. U bva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. A spa fhedzi, u ḓo shuma milayo yo tiwaho.
6: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
7: Best deals ever.
8: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika dzi 11 dza October. Hu ḓo shuma milayo tiwaho.
9: Ndi miniti ya 12 na hafu zwa zwino ro bva kha wara ya u thoma, ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a wara ya u thoma. Zwa amba fhedzi uri ro mbo ḓi swika kha tshila tshifhinga tsha uri nṋe ndi vha ṋetshedze tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu, ndi yone mini yeneyi. Ri tshi khou amba ṋamusi nga ḓuvha ḽa u thoma kha ṅwedzi hoyu wa tshimedzi. Vha ḓiphine nga maanḓa nga tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu, ndi yone mini yeneyi.
10: Vha ḓivha mireo
7: mireo ireo vhathu ndiyo ne minini ndi chipida cha gidimbiri da sumbe furati tahe kha parapara FM ya koporasi ya kha Afrika Tshipembe nga vha sendele vha pfetsevhudzo nga manda vhivhu vha vhanna sendelani.

0: via uri vha ḓe vha ambe kana vho vha imela zwino ndi zwe ra vha ri khou vhudzisa vhona zwori kani huna vhutumani hafha kha vha Mr. M na vha vhane vha pfhi ndi vha bishop bishop vho Maumela ari aya khona dzi ndi dzori vha na vhutumani ngauri ha vha vho no khou ambiwa vha tshi pfhi Mr. M vha pfhi ndi khonani ya tsini tsini vha tshi ḓiya vha tshi ḽa na vho zwiḽiwa zwa nga masiari zwa nga madekwana vha pfhela vhathu vha tshi fhedza nga maanḓa tshifhinga vhe vhoṱhe heḽi fhungo kha ḽa tshimbilele naḽo ngauri i kha ḓi vha yo dzula fhaḽa khothe ya madzhisiṱirata ya Randburg ndi khou vhuya naye mubveledzi zwene zwino hafha tshililo Donald the Bingiras Canary o fara zwa mitambo.
1: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi. Nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Tshilimo tsho swika, ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top T-Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A-grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane value cover paint combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T-Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T-Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe. Uwa papasi.

0: Ndi miniti ya fumi na mivhili zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali. Ndi khou amba nga urali na munyeni wanga hafha ndi navho ndi kha nyambedzano ine ra khou vala nga yo namusi kha heno mbekanyamushumo ya tshiko. Hafha ri khou amba nga mushumo une wa kho ḓo fariwa matshelo, mushumo muhulwane vhukuma hune vha fa maḓi vha vhuhosi ha mashau mavhina vha na mushumo hafha ḽa matshelo. Ndi mushumo wa u ḓadza mativa matshelo nga ḽavhuṱanu, mushumo uyu vha khou ri u ḓo farelwa ha mashau mavhina mudavhini wa tsini na Musanda. Khe vha ndo na ḓivha navho zwa zwino ndi vhavenḓa vho Philip Mashau. Uri ri ambe nga hoyu mushumo vha ri bvisele khagala na lushaka na vhadzulapo khathihi na vhalanda vha kone u pfhesesa khwine uri zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe malugana na mushumo hoyu. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko fhano kha Phalaphala FM vhavenḓa a. Ri khou vha ṱanganedza ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na tshifhinga tshavho uri ri ambe nga hoyu mushumo wa matshelo. Mushumo ndi wa matshelo nga ḽavhuṱanu, u khou pfhi ndi mushumo muhulwane vhukuma wa u ḓadza mativa, kha ri ambe ngawo.
1: Ya rine vha fa maḓi vha mashau matshelo ri ḓo vha ri na mushumo wa u ḓadza mativa a mutahabu vho Ndamuleleni vho Dali Samuele Mashau, une uyo mushumo u ḓo vha u khou rangiwa phanḓa nga vhone vhane thovhele vho TRV Mashau. Mushumo uyu u khou yo farelwa ha Mashau Bodwe muhunduni wa mavhina, hone ha mushumo u tshi ḓo farelwa mudavhini wa pull together. Ndi mudavhi une wa tou vha henefho fhasinyana ha Musanda nga fhasi ha tshikolo tsha Ṅwaridi. Ri ḓo ḓivha ri na vhuyeni ro vhu vhidzaho mahosi anga tsini na maṅwe mahosivho na vhaṅwe vhoṱhe vho rambiwaho.
0: Musi vha tshi khou amba na nga ha vhathu vhaṅwe vho rambiwaho, vho amba na nga mahosi vha tsini na vhaṅwe vhathu vhanzhi, ri tshi khou tou lavhelesa kha vhurumelwa vhuṅwe nga nnḓa ha mahosi na havhavhe vhane vhono vha bula uri vho rambiwaho, ndi vhafhio vhathu vhaṅwe vhane ra nga vha lavhelela u ḓo vha tshipiḓa tsha uyu mushumo wa matshelo?
1: Vhaṅwe vhathu vhane ra vha na vhurumela havho zwa zwino ndi to vhori hafha hune ndavha ndi busy mara thingo tsha tou fara shedule ya vhathu vhoṱhe vhane ndavha navho. A vha ri hanevho vhane ri ḓo vha humbula zwa zwino musi ri tshi khou amba, ndi ḓo ḓivha ndi khou vha vhudza vhone musi ri khou amba ri ndelani arali vha vhuya muhumbuloni. Fhedzi ri navho kha musi sa tsumbo khosi ya Bungeni, ri na vhurumelwa Controlesa, ri ḓo vha na khosi vha Ṅwashinyamani, ri ḓo vha na khosi ya vhargai Amamche na vhaṅwe zwa zwino ndi kha ḓi tou humbula hanevho ngori a thingo tou fara documentation zwa zwino ngori ndo vha ndi busy na zwiṅwe zwithu.
0: Fhedzi vhavenḓa hoyu mushumo wa matshelo wa u ḓadza mativa matshelo ndi ḽavhuṱanu, mushumo u khou fariwa nga ḽavhuṱanu, sandu ya vhuhosi hangei ha mashau vha vho lavhelesa zwifhio vha tshi dzudzanya mushumo uri u ḓo vha nga ḽavhuṱanu? Ri tshi khou lavhelesa uri khaṅwe na vhaṅwe vhalanda vha nga takalela u ḓo vha tshipiḓa hetshi ngeno huri vha tshi ḓo vha vha mishumoni, vha nambe vha ri fhirisana kha fhungo ḽa tshifhinga tshine mushumo u ḓo fariwa ngalo.
1: Mushumo u ḓo thoma nga awara ya vhuṱahe nga matsheloni. Tshiitisi tsha uri ri vhe na mushumo nga ḽavhuṱanu, vha ḓo zwi humbula uri mushumo wa vhuhosi u ḓi fhedza u departmental, ndi mushumo wa department une tshifhinga tshoṱhe musi hu tshi vheiwa mahosi department vha ṱoḓa mushumo wa mahosi u tshi vheiwa vhukati ha vhege hosi ninga dzi weekend.
0: Mm. Zwino kharembe nga ha ndavhelelo ine ya vha hone. Ndavhelelo ine ya vha hone vhavenḓa kha mushumo hoyu nga uri ri shamba nga mushumo wa vhuhosi, mushumo wa dadzwa mativa. Ndi zwone ri vha ri khomba nga mushumo une ndi wa sialala. Ro sedza na vhuranga phanda ha shango nga u to ralo. Ndavhelelo ndi ifhio kha vhathu vhane vha tshi khou ḓo vha tshipiḓa tsha mushumo hoyu nga vha kha sia ḽa kuambarele, kha sia ḽa vhuḓifari nga uri ri khomba nga mushumo wa musanda hafha.
1: Muhashe zwi ḓi to sala zwi khagala uri ra sedza mushumo wa vhuhosi sa zwe vha zwi ambisa zwone ndi mushumo wa tshithu. Ende kha mushumo wa tshithu ra ḓi sedza rine ri vhavenḓa ro rali ri ḓivhea sa vhathu vha ṱhompho. Zwine zwa khou amba uri vhathu vhoṱhe na musi vha hone mushumoni vha khou tea u ḓifara nga nḓila yone yo teaho. Ku ambarele ndi na vhuṱanzi uri ro rali ri vhavenḓa ri tshi fara mishumo ya sialala zwi naka musi ro ḓi ambara zwa sialala.
0: Hai vhavenḓa ri khou livhuwa nga maanḓa na mushumo hoyu wa matshelo u tshimbile zwavhuḓi vhukuma henengei ha mashau mavhina. Ri tshi khou fulufhela zwo ri na vhalanda na vhoṱhe vhone khou takalela ḓo vha tshipiḓa tsha hoyu mushumo vho fara zwidodombedzwa zwoṱhe zwine ra ḓo ḓi dovhafhu ra vha humbudza nga u to ra. Ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga hafha vhavenḓa vho Philip Mavhina vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Ri kho livhuwa
0: nga maanḓa. Ndi musi ri khou lavhelesa mushumo wa matshelo vha khori ndi mushumo wa u ḓadza mativa matshelo nga ḽavhuṱanu. Mushumo wa vha khori u ḓo farelwa hafhaḽa ha mashau mavhina mudavhini wa tsini na musanda. Hoyu mudavhi vha khori ndi hafha mudavhini wa timu hei ya Pull Together, nahone mushumo u ḓo thoma nga wara ya ṱahe henefha nga matsheloni. Nahone hu na vhathu vhanzhi vho no khou lavhelelwa u ḓo vha tshipiḓa tsha mushumo hoyu khathihi na vhurumelwa na misanda na vhaṅwe vhathu vhanzhi vhane vho rambiwa khathihi na vhurumelwa u bva na kha Contralesa na kha maṅwe madzangano henefho. Zwino ndi mushumo muhulwane vhukuma vho zwi pfha vha tshi khou ombedzela na kha fhungo ḽa sia ḽa heḽine ḽa kukwama kuambarele na vhuḓifari ngauri ri khou amba nga mafhungo ane a kukwama zwa vhuhosi musanda nga u tou ralo. Zwino ri u lavhelelwa ṱhonifho yoṱhe yo fhelelaho na kha sia ḽa kuambarele, ri khou amba kha sia ḽa kuambarele nga nḓila ya sialala. Ndi minti ya 15 zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili. Ndi tshi to vhuya fhedze hafha nṋe na vhone ri khou mbo ḓi onesana.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha uya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Chiko na Lufuno Tshivhase, zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.

0: I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndalivhuwa Lufuno, khothe ya magistrata Randburg, hune vho Sivhiya vha khou ita khumbelo ya beiḽi yo pfa vhuṱanzi ha uri vho Sivhiya vha ambalwa minete ya 15 na ṅwana wa miṅwaha ya 16 vha tshi khou mu vhudzisa arali ono thoma u ita zwa vhudzekani. Phresidennde vho Cyril Ramaphosa vha ri pfunzo i tea u thusa u lwa na zwiito zwa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine mapholisa vha Nigeria vha khou ṱoḓisisa tshiwo tshe vhathu vhane vha fhira 4 na vhalo vha vhonwa halwa ho tombiwaho hayani. Haya na maṅwe manzhi zwene zwino nga awara ya vhuraru.
2: Heino mbekamushumo vha khou ibiselwa nga SABC Education nga vhuledzani na vhadzangano ḽa mivhuso yapo kha ḽino SALGA. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Ndi masiari mtichelesi choshika chila chipinga chinene na wena ratio tangana kai no mbekanyamushumo. Mbekanyamushumo ndi yabo mtichelesi. Ndi mbekanyamushumo ya science na technology. Vezi vazhu diba mtichelesi uri kambekanyamushumo izi doneza science and technology. Jajino rina mbekanyamushumo zorambe jahonga ba salga. Une rikodabilisa mibuso ya apo. Ngamanda rikodabilisa kushumere kwa abo no dobo labilisa uri vanga tusishwa haani. Na uri rinnebo sa chichaba, rita mini, ubono rukono shimisa na kuhine na mibuso yapo, uite rukono wana mvile ziso, kala Afrika Chipembe. Vezi na musimu ticharisi, ndikoto dhulabili se pungu dhine, likuwa manga manda infrastructure, nga manda richi kodabili sa zibada, zindira. Badetani la nanerichi amba mticharisi uri, rabe ramba nga zibada ezi, jinezo adambiru ni yabo, kana jineba jibo na namusi wabonya, baba chikobona madindi zibadani, erijinera zibizorini ziport holes, na jingu jifano wana jenezo. Pezi hapa na musi ndi na bomata uzishabani. Bomata uzishabani bavangi Tulamela municipality. Pezi abongo da uambela Tulamela municipality. Oboda bachikwambela ukate la zimasipala zote za Afrika Chipembe. Jiambori buweniba kono busambuse ingwe na ingwe. Jichi kwa machumere kwa mazibada nga manda zindira. Kalote la Afrika Chipembe. Ndi tumingo utabarumili sapa. Weshabani? Aiii. Di na hey di fazi chui chui di gani di nengi?
1: Di kwa ipana ne mara asinge no kanile.
0: Hey di topo moka ni jumla sapo moka boni. Bashaban kari tome hapa. Ndoskor ndi chiamba pandari ndi kwamba na bashabani uva Tulamela municipality.

0: Oh, you DJ Sauce Man. Hey. Mri na mbulo ri ndi gospel he no kholela hapa hi. Ne sato zwiba zwavu dina ze fesai. Hey.
1: Ni nga stand. Ah, ya ya. Ndi to fanga nga musuko imbiwa kho sko glory.
0: Ya, na mbulo eh ya zwa tena ndi gospel.
1: Rdarko jena kacho chitengwa cha shucha hashtag TBT zone zino sikarare shtubuya nepala studio 5 todza mapungo vazudibari batamila nyimbo taru za hashtag TBT zwamburi zone zo zichikotamba nyimbo zunepo nebaita varumera voice note bakuribu za urinae zo nyimbo ziba humbo za mi ninga fiva gaiba na vonyi varumere ne voice note hashtag TBT shtopena rdo zitamene zo zi voice note pezi rdarko ya pala ka Redeeming Showers of Grace Church uneba na career ex Expo ya honungwa wa 2026 zene zori ya tamo ufazwi njingazo kabali ndere kota rao uvane pala kawa raya vona rido jenani pala kachibizo ene chopezi na chitongo chashu chabo nambi na musini la vona chiyata kucheza kota rao uvane pala kawa raya butano ndivula vala
0: yeah.
1: Rovura osaro uvara zene zomu vango wa shumo uvara mbeka mshumo DJ Are udoba kuriponi muvango shita hafu uvane pala kawa raya butano
0: Angini zikoto za Afrika shpembe zikoto
1: hey
0: Baku vula baji, bachi ambara, bachi vula bachi ambara, tinga zotanda kato, matoni matsuku. Lebo shadraksi bia.
1: Hey, yeah.
0: Nga hapa bachi kwa amba, nga ama pungu, baku dawa, kwa zula panda, koronda tisi, bobe gedao ngani, hey. Nachadi.
1: Hey, otanga nana, nduri na mapunga naya kwa mbi wangi koto, katina zi voice note niza kutama, nduri na shoni, sasukoro shoni, yeah. Nduri ni avana chitunguri. Hapa mtu kwa mbona ngwana arina mingwa ine mitukutuku marango mafunga ane ama ane mafungo maururu ngoralina.
0: Ya no pisa zio pisa. Ndini chila belesa othe the comment zine zaba hone. Ahuna na chiti chine chako ichuki sakauri batu batfese suri hoite. Ndini mwena mwoso kwa mwana upanga kushap.
1: Hey.
0: Huku hoite ya minepa pitu. Hapa shango la shilo imanga nduri. Ziko pisa ngamanga.
1: Kasu tewe ziofise naba tuba uruwane bane zazunuru kwamba bazi bakati nazo watu zidiba zori unaku 16 year old anende kwamba na kama karika idze ya bashu
0: mbusu ya ngaito wa yori arali zichi kusika hapone zosika honezi liyabola utori mubebi ndi mubebi kangwa na mungu na mungu lone rilibea gai rika izari ini hababa na uri hai ini ni mwananga sinina kweta zukake arali uri ndi chikoto kukai zori ndi kwa nanga haba huoni nili chukuri hai ndo fango wani
1: kakati
0: tabo nani jwa pela nga apetia mtuza mkomishina rwa pano kala Afrika shpembe ni mwemiso ishu mabo Shadrack Sibiya sasa so, nwa chukamba baka dikita kumbole ya bail tabo nani na shpunga shpa ofisi za zichi sala zichi fara hudabo shukela lipiye sasa so, zina tadza mapungo vapo hashtag TBT
2: SABC GC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mafungo kha Parapara FM.
3: Ndalibuwa todisiso dza ofisi ya mutsireledzi wa lushaka dza wana uri mulangi wa masipala wa kale ekuruleni vo sumbedza vhuḓifari vhusi havhuḓi. Zwa u ita khumbelo ya beile nga tshanda tsha mukomishinara wa mapolisa wa lushaka o imiswa u shuma vho Shadrack Sibiya zwi ḓo bvela phanḓa khothe ya magistrata Randburg matshelo. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine vha zhendedzi ḽa holela mundende sasa vha ri vhaholi vha mundende vhane vha vhidzwa uri vha sedzuluswe vha songo isa dzimbilu muṱanani. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi na mathabama nga awara ya vhuṋa.
2: Na kungedzelo yanu kha Parapara FM. Parapara FM inga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite kungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
4: #TBT TBT kha dzi a u rowa.

0: I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Muofisiri wa mapholisa tsengoni ya mulandu wa tshanḓa tsha mukomishinari wa lushaka wa mapholisa vho imiswaho u shuma vho Shadrack Sibiya vho vhudza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Randburg uri vho Sibiya vha songo vhofhololwa nga beili. Munna o gwevhiwa o dzula dzhele miṅwaha ya mahumi mararu malugana na u vhulaya mufunwa wawe nga khothe ya dzingu ya Makhado vunḓuni ḽa Limpopo. Vha muhasho wa zwa vhulondota vhathu vunḓuni ḽa North West vha ri vha khou vhilaedzwa nga mabulayo a sa fheli a vhafumakadzi na vhasidzana. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
0: Tsireledzeaho musi tshishumisa bada ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vhandeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshishumila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
2: Hoyi ndi tsiko le phadze.
3: Ndi nne shandukani velo lukwareni.
2: Karibe rothe musumbulo sikala pano. Awari ya vhuraru sikala, awari ya vhuraru.

0: Client Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Client Realty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha royalty program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Client General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Client Realty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Milayo yo itiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
2: Kosis na shango ndi Kakati and Friends. Mudingwa di dinguri ya fumi na mlipenzi mini tugunyisa olive na pala kawara ya vtano za sinari chpinga ripori na vachere tu kana vachidore tu sabo filimu nilibago vachidore tu sa mgandala dekashita mwa chashu chandibu wa ruambo na mosi.
3: Ok, nana mosi sanga mmesiri na mbudziso wane kama bumbe pungonga heli liambele liambele la shula na mosi likori uluma mbilu wane kama bumbe pungo nga henelo li ambele vha tshi vhumba fhungo i ri tea u ḓivha uri zwi amba mini kana li ambele heli li amba mini. U luma mbilu.
2: Yowi. 086000250 vha dene fa ri pfuri na vhone luambo vha khou lu ḓivha na.
3: Okay,
2: vhone mbo ḓi bva nga dzi
3: ri fhire ri ḓafha
4: bandila ye shandua mudima ngayo ndo to luma mbilo muti a tshi vho ṱoḓa thuso kha nṋe nda muthusa
3: ufi mini
4: bandila ye shandukani a vho ntswenya ngayo ndo ḓi to luma mbilo muti a tshi vho ṱoḓa thuso nda muthusa
3: okay
4: ndo vho ndina nga nḓila ine no muthusa nga nḓila vho muthusa mara sa muvha ri ndo luma mbilo nda ri ndi muthusi
3: ai so pfala so pfala ri khou livhuwa ri denga fanoni a
4: nga tiko shandu
3: a
4: Kare
3: fe Moses.
4: Ha fhala fhethu ho vha ho dala luṅwe. Ngo ndo to luma mbilu u dzhena na ndi kho shona.
3: Okay.
4: Nda nga ndi kwani.
2: Ndi kho raro Moses.
3: Ri kho livhuwa Moses. Ri de afa.
5: Eh, sa tu na ti kon fazu.
3: Ah.
5: Eh, ndo wana mulambo wo dala. U wela ndo to luma mbilu.
3: Yo. Okay.
5: Fezindo tulu mandiyo.
2: Ndi nye.
3: Kwa mba na nye.
5: Ndi mafanje nuzwa ngo panga pambraka.
3: Okay, zwangar. Kwa libu wanga manda. Ndi mangana?
2: Ndi mara.
3: Okay, karu wane munga. Ah.
5: Ya. Ndi uri ni.
3: Neri one we.
5: Ndi boy uri. Uri he tawandi igonye. Ndi tulu mandiyo.
3: Hey. Hai, Danny boy. Rekolibu wa. Zabudi. Danny boy. Ah. Hai.
2: Yo.
3: Auna mochi.
2: Ari wena wapets auna mu ke nda ndi mathabam
6: tikona shandu
2: nda
6: ndingwena ni yati me ya paka Jamaica Street
2: Rastaman
6: nda woli pasi ndo to rumbiruri ndi jene afa la pini zwi ambori zwa sikokonda uri ndi jene kana ndi satodo ndi jene afu nda kuti afu
2: hey rikhodiwa nga manda Rastaman hai karte ndepedzi ha gabarabile ari mufu a sa kho lavhelesea umusedza ndo to luma mbilu u tovowa ndi bilio yo zwino fhedzi ha hapfi zwakho konda u wela bada ndo to luma mbilu goloi dza dzo ḓala ndi khuthadzo phungo ono kho ralo kha ri fori na vha ri thusa nga nḓila ḓi afha hapfi shandungoho upfi mini Shandungo hashavisa ombo diluma mbilu aya zwifoni ndi Terence mabete mukwevo purusalani bari mashudu uri oto uluma mbilu uvudza shandu mafungo awe mushe mlayari mushe olindela maraga dzawe dza tero ya mbalo oto uluma mbilu uri awane opasa Moki Dennis usava na nyopo kha zwithu zwine zwa vha khombo kha iyi o soko konḓelela aluma mbilu makuya aluwani King OG ari ndo luma mbilu ndamba na swina langa mafhungo ke vhathu vhashi yo vhone bagoni mathaba
7: ndi mathaba mavhashi vhanga thikho na shandu henefho na rendani uya na vhathetshelesi vhoṱhe nga u angaredza ndo vha ndo takala nga maanḓa hezwi vhathu vha tshi thoma vhoṱhe ubva kha wa thoma wavhili wa vhuraru wa vhuna wa vhuṱanu henevha vho bili vho rasta vho zwino hu na hoyu wa dzimaraga
2: wa maraga
7: hoyu wa maraga zwithu zwawe a zwo ngo dzulosanea ni ndi ene muthu ane ri nga ri hango ri nga si mufe fhedzi havha vhathu vhoṱhe ri khou tea u vhafha ngauri zwavhuḓivhuḓi u luma mbilu ndi u konḓelela wa ita zwithu zwine zwa sa konadzee wa dzhena kha zwithu zwi khou tou konḓa wa tou konḓelela ndi u tou konḓelela zwino havha vhathu vhoṱhe vho tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa hoyu wa maraga thingo tsha pfha dzina ḽawe ndi ene muthu ane ra nga ri hayi a zwo ngo tou tshimbila zwavhuḓi vho khaye
2: ndi mushe muḽea wa maraga
7: ndi mushe a mushe hayi kha dovha o vhalula
2: vhone vhako kha ri vhore nga musumbuluwo vha vhe na mafhelo a vhege avhuḓi nga maanḓa a phepho na mvula
7: ai dziko vhuyo penga
2: nda ya nduna khezo DJ mushe mle ngari itshere redoda fedzia wa mposho mali bo Moses Makale bo zwanga mafanjoni bo Danny Boy bo Rasta Mkumela kutadzo pungo Gabara Billy na vhoṱhe vha X ai no shuma zwavhuḓi nga maanḓa vha khoraro vho li bag tshitangwa tshashu tsha ndivha lwambo tshi a dovha hafhu ta kutshedza kha mbekanyamushumo ya dziro vha nga musumbuluwo hu si na nani fhedzia zwino ndi miṱanu minute gonyisa o livhana fhaḽa kha awara ya vhuṱanu shori awara ya vhuṱanu ri ṱanganedza mafhungo bva studio 5 ndi labunda namusi
3: ya ndi labunda zwenezwo tshitangwa tshashu tsha vhunambi nacho tshi ḓo vha tshi khou ta kutshedza kotara u bvani fhaḽa kha awara ya vhuṱanu hafha ri ḓo vha thomela luimbo vhone vha fhedzisa maipfi o salaho kha vhalindele fhedzi na mufango washu wo vala mbekanyamushumo DJ R u ḓo vha khuluga ngori u khou ri bvela mbekanyamushumo namusi nga muvhango
2: zwino zwo iteaho kha thimu lushaka inge kha ḽa Portugal DJ mugudisi wa thimu ya ḽa Portugal vo sumbedza kana vho amba na vhoramafhungo vha tshi khou sumbedza uri Cristiano Ronaldo zwi nga ḓi tea a si thome na mutambo kana si tambe kha mutambo une vha khou tamba na vha tshi khou tea u tamba kana ndi mutambo wavho na Belgium fhedzi hai ubva hafho i Cristiano Ronaldo o mbo ḓi paka vhuda hawe a ṱuwa gambani a tshi ṱuwa gambani zwa zwi khou ḓi vhonala kha dzi vidio a tshi sumbedza a songo takala a songo farea zwavhuḓi fhedzi zwi khou fara tshikipa tshawe tsho no fhiwa muṅwe u tou ṅala fhedzi zwi pfala tshikipa tshawe tsho no fhiwa muṅwe
3: yo zwete ndi ri vhathu vha si khou vhona unga hu si vhone ndi ri zwithu zwi ḓo ima zwithu a zwi imi vhutshilo ha vhuimi thi
2: vhathu vhanzhi vha khou sasaladza vhuḓifari hawe na Modrichi ndo ḓi mu vhona kha mutambo we Croatia vha tshi khou tamba tshezwi ya khou tamba na Portugal kana ya khou tamba na Mimika na Spain o vho ḓi dzula bangani
3: a zwi ngo khakhea
2: a zwi ngo khakhea a fhedzi ha vho Ronaldo vha ra a zwi ngo chatiswa zwone
3: ndi zwine zwo ri titiwi
2: a titiwi
3: titiwi
2: a vhaṱuwa Ken Phonic na Lolo Masingi Devon vambula gaya pazini

0: I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Nyimele ya u sa lingana ha vhathu kha ḽa Afrika Tshipembe i khou ṋaṋa u engedzea na nga murahu ha miṅwaha ya maumaru na tshivhalo ya milayo ya u fhungudza phambano vhukati ha vhashai na vhupfumaho. Munna o gwevheaho dzula dzhele miṅwaha ya mahumi mavhili malugana na u vhulaya mufunwa wawe nga khothe ya dzingu ya Makhado vunḓuni ḽa Limpopo. Mulangi wa tshumelo dza SABC dzinguni ḽa Limpopo Vho Thabo Make vho rumela maipfhiandiliso kha vha muṱa wa muhashi na mubveledzi wa Mungana Lonene FM o lovhaho. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vhavhuyela na nga awara ya vhurathi. I hone mbekanyamushumo ya Ndevhetsini na madekwana ṋamusi vhukati ha awara ya vhurathi na ya vhusumbe. Hu fori i ḓo yo ima nga nḓila ḓe vha sala vha tshi pfanga u mphulusa gumula.
2: Ndo livhuwa Alex na vha tshigwada tshoṱhe tsha dziorowa na musi kha mbekanyamushumo ya Ndevhetsini kha vhalavhelele u pfa nga fhungo malugana na khumbelo ya beili ya tshanḓa tsha mukomishinara wa mapholisa wa lushaka o imiswa u shuma Vho Shadrack Sibiya. Ri ḓo amba na vha ḽihoro ḽa Patriotic Alliance nga zwipikwa zwavho zwa khetho. Vha ḓo ita na u pfa nga u rengiswa zwishumiswa zwa vhagudiswa zwa muhasho wa pfunzo zwine zwa sa vhe mulayoni. Kha ri ṱangane nga minete miṱanu u bva kha awara ya vhurathi.
3: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Best deals ever.
5: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
6: Solis Cafe and Car Wash, third annual Gushesha vs. PR6 charity run. Solis Cafe, 11th Fly Street, Louis Trichardt. Ni mushumo wa kuvanganya zwiḽiwa zwa vhana vha shayaho. Spikiri, Alaska, Sbuma Lawyer. Vhone vha ḓa vho fara zwiḽiwa zwi sa ṱavhanyi u sina. Sa rice, mugayo, macaroni, flour, tin fish, beef, mapfura u bika na zwiṅwe. Mushumo ni wa mugivhela wonoyu, the 3 October. Ne ḓorobo wa Makhado vho Dorcas Mboi. Vhari ndi zwo vha muyeni.
7: Muvango wa ḓuvha. Muvango wa ḓuvha.

0: ofakiwa umirayoni kambi masipala uyanga upambanana. So echo ni chimo cha chipikwa chine yeziri chiyabanga Patriotic Alliance ni chipikwa cha utoma ure rikovea batu wa Afrika chipende panda risa kuhuri hava bojena uruwa murayu rikovea panga kabo batu. So rikopanga hava batu umurayoni inoza rikore batu wa Afrika chipende zaribu utere rikone uvana manda azwa politiki na mulayo uri rikone uva chimbidza nga ndira yote yawo aye varugise zvithu zvavo vagona uvuya Afrika Tshipembe.
1: Vomalaje ri tomera murahu situku afanoni risedze kha uri kushumele kwa mimasipala chiṱirikini tsha Vhembe kha miṅwaha miṱanu yo fhiraho vha kuvhona hani kushumele kwa masipala.
0: Muhashi na vhathetshelesi u tou pfa tshishona u tshi khou sedza Vhembe nga nḓila ine zwithu zwi khou tshimbidziwa ngayo. Ndi uri na musi u tshi khou tou tshimbila badani u tou thoma u zwi vhona nga bada uri ngongo Vhembe a hu na tshine tsha kuluga na luthihi. Hezwi u tshi ḓa kha vhadzulapo u tou sedza vhathu vha kha ḓi tou tambura vha tambura na maḓi maḓi a u tou nwa zwine a si zwithu zwine vhathu vha khou tea u zwi tambula na luthihi.
1: Angei kha muvhuso wa lushaka ri khou vhona ḽihoro ḽo vhumba vhushaka kana muvhuso na maṅwe mahoro sa ANC, DA na maṅwe. Afha mivhusoni yapo arali ha sa vha na ḽihoro ḽine ḽa ḓo tou swiela, vha vhona vha tshi nga kona u shuma kana u shumisana na maṅwe mahoro?
0: Zwo shumisana na maṅwe mahoro a ri nga zwi thigeli thungo na luthihi ngauri ngoho ndi ya uri rine ri khou ṱoḓa u fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa khwine. Zwino kharali na uri a rongo wina dzikhetho ri khou tea u shumisana na maṅwe mahoro. Ndi zwine ra ḓo ita zwone, ri ḓo shumisana na mahoro o ḓiimiselaho u shumela lushaka na vhathu vha Afrika Tshipembe.
1: Ndi ngani vhathetshelesi vha tshi tea u vota ḽihoro ḽa PA?
0: Vhathetshelesi na vhathu vhathu vha Afrika Tshipembe vho tea u votela ḽihoro ḽa PA ngauri ḽihoro ḽa PA a ri tou thembisavho zwithu, ri a shuma. U tou bva kha muprezidente washu Gideon Mackenzie vha khou tou zwi vhona Department of Sports nga nḓila ine ya khou shuma ngayo, i khou shuma nga nḓila ine ya manga dza badi lune vhathu vha khou tou zwi vhona nga mato. Vha tou thoma vha fana vha fana i tshi swika kha top 16 ya World Cup, marangaphanḓa wa sport wo Gideon Mackenzie.
1: Kha vha humbele kha vha vhathetshelesi uri kha vha vhavoitele, kha vha vhahumbele nga u tou angaredza.
0: Zwine ndi nga ri vhupela zwone kha vhavoti vhoṱhe vha Afrika Tshipembe ndi khou ri khavho ḓuvha na ṋamusi nga maanḓa maanḓa ndo sedzesa vundu lashu la Limpopo, ndi khou ri kha ri u vota ri tshi khou votela heḽi noni ḽihoro ḽa PA ḽine ya vha Patriotic Alliance, ri tshi khou ḽi votela ro sedza uri ḽi ḽone ḽihoro ḽi ḽothe ḽine ḽa amba zwithu zwine ḽa dovha ḽa zwi bveledze. Ngauri vha tou ya murahu nyana hafho ḽa vha humbula musi vho Gideon Mackenzie vha tshi thoma u vha meyara vho ḓi vhuya vha sedzisa uri nga maḓuvha a 100 vha ḓo vha vho ita mini, ende vho ya vha zwi swikelela zwipikwa zwavho nga nḓila ye vhavha vho sumbedzisa ngayo. Na rine ri khou ri ḽihoro ḽa Patriotic Alliance ḽi khou ḓo shumela tshitshavha, ḽi khou ḓo shumela vhathu nga nḓila ine vhathu a vha nga thembi na luthihi uri heḽi ḽihoro, ngauri ro no ita research yashu nga maanḓa maanḓa kha mavundu ashu a Limpopo uri ri tonga ri khou salelisiwa murahu kha zwiṅwe na zwiṅwe u bva kha bada, maḓi vhathu vha tshi vha kha ḓi tou wara dzibakete, vhathu vhashu vha khou fhiwa dzinnḓu dzi sina dzi title deed, vhathu vhashu gravel u tshi amba nga gravel road u i wana kha vundu la Limpopo ho ḓala yone fhedzi a hu na ambulance dzi balelwa no tou wara vhathu. Zwino ri khori a vha ri voutele ri vhe na maanḓa a zwa politiki, ri vhe na maanḓa a u langa mimasipala uri ri kone u ḓa ri lugise hezwi zwithu zwoṱhe.
1: Ro livhuwa tshifhinga tshavho, ave madekwana avhuḓi.
0: ndarivwa mashi na vatechezi na parapareseko uzabutu kwa abu.
1: Ah, abu vera barukwamba nabu, ndi mungwaliri wali horo, vundu ni lalimpopo, bujosias malaji. Pedziri satu vera panda, repirenga panoni.

0: Ndi Parapara FM.
1: Kha vhaendanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi, ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
3: Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.
4: Vangari doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vha ri dalela kha www.paraparafm.co.za.
5: Zwa mitambo, zwa mitambo na patshedzo Billy Matisa.

0: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Parapara FM. Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi,
2: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
1: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
2: vha mukhaladi
1: kana Indian kana murangaphanḓa, kha riṋe a hu na phambano, ri a livhuwa.
2: SABC
1: i pembela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
3: Jersey,

0: Tsembe. A tshumbuli nne na bone rena appointment ba kopewa nga mini pano.
1: Piri piri. Huna appointment ya Rufu. Ndi kwamba ngo.
0: Rufu mamini.
1: Oto dombula yo la mutukana mani washi.
0: Mutukana mupiyo ku ita mini.
1: Ndi kwa amba ka we mwana wa khaladzi ya kechi chikiti kechi. Kechi. Kechi. Ndi kori guru yo vho hapa. Yo to dombu. Yo to dompirisa.
0: Ba kori mini ba tsamba.
1: Ba inwa guru khulu nga manda mani washi.
0: Tsembe no sho fya sizwo aba kunani sa bo guru ina size.
1: Piri piri piri.
0: Ri tendo kai o jenwa nga mini mara.
1: Ai,
0: ukuita mini kha tendo khaye na.
1: Ni a diva u to ni budzango hi tshivenda tshiri u lema hi, u fira lochewa. Hoyu muthu kana o lemara.
0: Kotsembetsa. Ndi ko zwikona zwo ri bodinele yati. Zwikona zwo ri bodinele pedzi aba mbudzi uri zwino izwi zwo to rali. Ri ko fanela ri ite mini.
1: Ndi ri cha u thoma. Ndi ko mapolisa.
0: Ai.
1: Ndi ko ya a huna na ngone da ko ya hone. Hoyu muthu kana hi o pfuka ndela ya khothe. Cha vhuvhili. Hoyu muthu kana ndi kho dovoro o to dompisa pano shangoni mani washu
0: dombela he nduri haya mafhungo a to vhuya a to ya khothe thi ndi yone overlay ndo mwana wa khaladzi anga tshimba ndi kho to humbela zwi songo vhuya zwa swika
1: ha
0: ora ndi kona ndi vho
1: zwino ani ambi ni tshivanda vanda tshi kani nani khongo tshi jabula uri ni mphedzise na
0: nda si ita hezwo
1: ha yima
0: ndi kho to humbela tshi na pharelo nne ndi do amba naye nne ndo ndi tshi kho zwi uri ndo amba naye o pfesesa fhedzi ndi kho zwi vhona zwori ha ngo pfesesa ndi
1: zwa pfarelo piripiri ndi khori hapa khane ho muthu kana nda tumufarela nne na belly ari nga dola vhupa
0: hayi
1: ndo bo ri do vha hoka khane
0: na
1: ndo vha hoka khane
0: pa pe khu tshele denda nne o vhoka mbo
1: kezo o vha o kangwa o pela u mphana
0: zwemba zwo ri ndi hina tshele denda mune ya yone tshino ndi kho to humbela huko amba nne ndi kho to humbela
1: wa dalela
0: tsembetsembe aba zwite vha
1: tshikho ita dalela
0: ndi mburi tsembetsembe ndi vhathu a tsembi
1: ndi tshi kho ita mini
0: tano zwite ndi kho itela nne ndi kho humbela u mufarela mufarileni ndi kho to itela nne tsembetsembe ha cha do
1: piri piri ani kho vhana na fori ni kho amba nga zwithu ndi kho ri hoyu muthu kana o to dombulaya ndi to mufarela ndi kho itela ini uri a ḓe ambulaye futhi
0: okay tsembetsembe ari zwite ngo rai ndi kho humbela uri ni mufarele thi hezwi no mfarela nne ndi ḓo mudzhia nda vha ndo dzula nae lwa tshifhinganyana u swika heyi kisi tshipela
1: hei hei lwa tshifhinganyana ani vhi na dzula nae lwa tshifhinganyana ni kho to mudzhia na dzula nae lwa tshoṱhe ri khou neta ngomutukana

0: Chimwe chipinga vanga fareredze ya vafiru wangangane ya yashu inevone vaifunesa ya ndiyo ne minienei. Zino, hai, pasongwe sambilu kurenga ure sonda ha imwe na imu. Musi ishitore mfume na mitano uyane falaka awara ya vutanunga madaucha. Riva disera mutebe wangane ya zotamba hovege yote. Zino, ha, vone ava uvulele chitichi chine vone vachifunesa badipine gangane ya ya ndiyo ne minienei. Parapara FM.
1: Rima kaliti ina mafumakazi wa Afrika Tshipembe vane vho tambudzwa na vane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Ri maipfi ashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽitihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.

0: Rilingedza u ita nga une ranga kone, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha si na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Ri maka ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Ri maipfi ashu kha pfale sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana. Hei! Hei! Ndi Phalaphala FM.

Oh yes, you are my angel, Puff Johnson, Parapara FM, Koperasi Akashio, Afrika Tshipembe. Nga muramusi, ndo ndi rabela, lunji nga manda, ndi tshilila ndi rabela, sangeni kha vhaṱaḓulu ṱaḓulu, ngani ya sarumeli murungu afha, a ḓe a vhe a nomphulusa, a ḓise tsheza na kha lwanga lunato, na kha hanga vhutshilo afha, zwulusa kha vhutshilo hanga lufuno afha. Fhedzi hezwi ndi khou ḓi rabela, hiyo khou sokou ṱoḓa vhaṅwe vhane vharungwa vha hone, a si havho vhane vha khou ḓa na tsheza. Vha khou sokolo ḓavho ndivho yavho isi heyo, hezwo ndi khou ṱoḓa zwone. Fhedzi nga muramusi ndo rabela dzoṱhe dzo thabelo, o ya ruma inwi. We nda ri ni tshi ḓa fha kha nga vhutshilo iyi, na nda na tou vha murungu ane u ḓisa chesa. Na vhushandukiso vha nga vhutshilo, na uḽa uri kha mafhungo ane na lufuno haya hi, ndo vhona na ṱela vha tshovha ndi tshi vhori hai, ni zwanga zwa lufuno nga ri ndo bva khazwo ndo zwi thupha. Fhedzi u ḓanu hi, no tou vha mupfulusi, o phulusa iyi yanga mbilu kha vhuluthu. Na u niwa nga thoni, na ḓisa chess, na vhusa fulufhelo ḽi ndavha ndi si tshe nalo kha ya mafhungo a lufuno haya. Ndi nga lavhuḓi nga maanḓa, ḽeḽo ḽiitwa some kind of miracle. Ubva kheni mune makhadzi Puff Johnson, Phalaphala FM, Koperasi ya Khasho ya Afrika Tshipembe. Ndi khou rama ndi kwana vhuḓi nga maanḓa muthetshelesi, ndipo ndipo ne vha vha hone. Ndo vha ṱanganedza nga rali kha mbekanyamushumo ya Ria Zeza, na ndi for the blue one, blue monkey. Ndi mukhuthedzeli walo, ndi muvusuludzi walo, ndi khou ri na vhana khou ri the blue one. Hayo my friend, okomba nga makhadzi Puff Johnson. Na nda ri khou ḓi amba hone, nda ri khou ḓi amba hone. Fhedzi hi, nga nḓila ya zwi amba ngayo, zwi ya itwa na nda ri vhe na fulufhelo uri hai. Naho zwa zwino zwi tshi khou konḓa, zwi tshi khou lemela nga u tou rali, a u nga ri tsheza tshi ḓo ḓa. U ḓo ḓo yo murunwa muthihi ane ro mu lindela hafha, a ḓa dovha hafha lufha sedze muṅwe mulilo hafho wa mudugudugu wa lufuno. Ri ḓe na nda ri kafha, ri oke hashu masimbe, ri vhudze dzili na lwashu hafha. Ṱhamusi lu nga duga nda ri, ngoho ndi yeneyo ri vho ḓa hone hone, a vho ngo xela. Ndi hafho ndo khuthedzelwa hone, ro vusuludziwa hone, lwa dovha hafhu lwa duga. Na kha vhula kuri the blue one, ro vhaitselwa nga maanḓa dzi mbilu dzashu hedzi, a dzi ngo greatelwa lwa u tamba bluei, dzo greatelwa zwa vhukuma kuma kuma kuma kuma kuma. Zwanga ḽi ya bambiri ḽa musi u tshi khou pfhi u kha tamba masikitana hangeni tshikoloni yangeni u khou shumiswa khampasi, ndi uri muthu a tshi khou amba nga khampasi a tshi khou ṱhavha ṱhavha kha ḽi ya bambiri, ho tou sala zwi ngo zwipiḓa zwine bluei hedzi mbilu dzi na mabuli nda raye hu nani. Kha vha tende, vhe na fulufhelo ḽa uri lu tshe hone lufuno lwa vhukuma kuma lu dzinginelaho. U ḓo ḓo yo murungu ane vho mu lindela na vhone henevho, a ḓa itukisa zwa tshimbila zwithu. Ndi tshilisika zwa zwine khaledu fumi minete ro si awara ya show ya vhufumi. Ndi lwese nga maanḓa vhone mutshilisi vhone kha zwino tshifhinga vhona nga ino khasho ive yone ine khorelo vha mvumvusa kana u zedza na vhone zwi si na ndavha uri na vhanga vha tshi khou zedza vhingafhi hanefha mishumoni afha. Ndo vha ṱanganedza ndi khou rahiwa avha vhoṱhe kha iyo night shift heyo, ri vhanzhi nga maanḓa vhane zwa zwino ri thoutshela vha khou ri the blue one. Ha rena magondo ndi rikho enda nda runani kha vhatende muthetshelisi ndi vhe hoyo dzulo nga fhethu tsini na vhone hafho ndi tshi khou vhaendedza uyo swika ni vhone khoya hone vho tsireledzea tena vha vhe shumi sikwa tshi khou ralo shumisa luvhilo nga khalo ndi luvhilo lwa fhasi nga ni khou rupsi khou ralo hi huna zwinzhi zwine zwi ya ḓa fhasi zwikho rajenda fha magondoni hafho zwine zwi nga vha khakhisi kha lwendo lwavho. Vha ngwari the blue one, rina riyo magondoni a riyo mishumoni ri tovha nefha kha vhupuvhepuve hanefha miḓini yashu hafha na runani na vhana tovha ṱanganedza kha ri dzedze roṱhe. Zwi sina ndavha uri na vhanga vhane fhone vha hone vhana oyo ngede wa vhona kana vhe vhoṱhe kha ri dzedze roṱhe heno mbekanya mushumo zwingo zwo eḓela zwone hi ndi vhula itsho tshikhala tshine tsha vhone ni vhukati ha vhone na oyo ngede wavho ane nga ngei nga nṱhe na zwino na zwiḽa zwa vhutshilo u seli na luya nga ngei ni zwino ngeno mbekanya mushumo itsho tshikhala ri ya tshivala ra tshi vhulaya na zwifha tshi zwifha na zwiṱukuṱuku uri muthu anga kule u nga ngei ni i hone nomboro ya lutingo nanga khayo vha i shumisa mutshilisi tshi ḓo swika tshiṅwe tshine ḓori kha vhone ndari hai kha vhanthingeli vhambe na vhafunwa vhavho kha 086-000-2503 vha dzedze navho kha ya mafhelo vhege o swika ro zwi kona na ino vhege ro i fhenya kha vha ḓi rekhano vha ri hai ndo zwi kona. Zwone mutshilisi kalele phanḓa ni mbekanyamushumo ya Ari ya Zeza yone email address na rikhavu nd@sabc.co.za na nefa rumela nefa mleze ya wanefo kana vha fala kasi ya tarla chitich la chiofis ni Phalaphala FM rana nimi siyote ndi ya nefa wane ba kakiri ka Facebook ngangini basi ya nefa mleze ya vo chitori chishuka chifika nefa ndai sezo na ilavele so nandi wapi wana kuru the blue one rihoni ya fa rikoze za rote uyo shuka zoezo psiku kat zuzine wakato ita zone wane nefa mlejirisin kha vha tsime mavhone ya mdagasi ya yanga ni ngauri alesa mdagasi na hone vha funge makhandela a vhanefo ndi zwo ndi kho ḓi zwi amba uri haya mafhungo a lufuno hii lufuno a lu ṱoḓi tshedza na lu ṱoḓi phosho phosho na lu i ṱoḓa ndi ine ya muziko i wa fhola wo dzikaho muzika wa soul na R&B zwine zwoṱhe zwo
vazwana ni vakene vakene mushumo yari ya zeza. Nombara ya WhatsApp 072-897-8325. Kola ma mtoni aselke dingala itu, it had to be you. Ndisangina makazi shola ama arnola vanga the blue one. Wanola tafuru pato kama pungu alfuno. Nandika tuto wando nyima. Ndo farerera notenda karo rushe hone. Ngani ngoro huyu wango kumfuna ya. Nga yone ndila ndila yone kuhuma. Puff Johnson, some kind of miracle. So, sino? Tony Tone. Where the blue one? The anniversary. Iya ba bendi adi nena? Laga di diwa. Loko vea.

0: ndi inwe kana ndi 2010 ya singili dzavho nna dzine dza fhedza kha ima othoma ngeni kha dzi Billboards Hot 100 ndi tshikwada TLC ndingala bdinga manda Unpretty tshetshiwa tshashu kha ilandi ya 35 minute rosiya wara ya shiya fumi na vuthihi ikatirwa phalaphala FM koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe vha ḓo vha mbona nga dhingele linoitiwa Waterfalls ndi ḽine vhunzhi ha vhathu vha nga tomba nga tshikwada vha si ambe ngalo hi vha pfuka rongo tshiamba wa tshipedza kana vhunzhi ha vhathu vha nga tomba nga ḽo dhingela Waterfalls vha kona tshihumbula uri oh ndi tshila tshigwada hetshi tshine a khou amba nga tshi The Blue One ndi ambra musi tshi tshikwada tshi topunga nga murahu kha ḽongwa wa gridha thefu thahe hafhanani kha Atlanta Georgia ndi hone tsha ḓi wana tshitshiela tshi tshi bva hone a wane makhadzi Tion T-Boss Watkins na makhadzi Lisa Left Eye Lopez na wane itiwa Rizonda Chili Thomas vha tshi ṱangana nipo vhuraru vhavho vha rivi vhapfhi TRC yana thendela yavho yo longa wa gridha thefu thahe ine inoitiwa Crazy Sexy Cool vha i wana naneyoyi vha nga tshifuna tsha tshigwada tshelezi zwa zwino ndi ḓi afha kha ṱhingo dzavho 086 300 2503 ri dzedza roṱhe vha mbudza uri na afho ni vha vhone na musi ḽa kovhela nga nḓiraḓe vha khou ḓiphina nga nḓiraḓe afho ni vha vhone vha na nnyi vha fhela vhege kheyo swika man pulani ndi dzifhio ye muzezi vamo yana loko ve
1: bulo mangi
0: mana wa
1: mawita
0: ngeno ndi tharu nge yo vhondinga na vho yi
1: lorala bulo mangi
0: a zwo ngwana ke zwo mshavhi
1: Whitney Houston you are love with my life
0: ndi musi vha go vhudza dinga la mbilu ya wafo
1: ri tshi kha ḓi dzhena tshi ape ḓi dinga la kale
0: nga maanḓa mshavhi
1: ri tshi kha ḓi vha sekondari ri tshi kha ḓi ṅwala mikhwama
0: vha tshi kha ḓi tswa na dzo dza dzi lyrics dza hone vha tshamanga dzo angeini
1: ah blue mike strawberry ndi kale
0: tshone oh sa kwitwa zwa thanzwa kwitwa zwa strawberry
1: na thungulu
0: a tshi kha ḓi ri ndi zwezwo a ruwa nga zwilambobulu dza tshitopano
1: ri tshi kha ḓi vhete vha zwo ima sa tshe muri
0: vha ḓivha mara lufuno ndi kale luone lu tshi kho ḓifa
1: ri tshi vhona vhathu vha hulwane vha dzumbama
0: a dzumbamiwa
1: a zwino vha kha ḓi dzumba malini
0: vha gai mushavhi
1: u ambisa khombe ya tenda zwe na ra to dzhia ṅwedzi na ṅwaha wa fhela
0: a vha ikana u vhusa ofi mbudzeni mbuno dza fumi ri kana ni tshi khou mfuna
1: soko fa ni mfunela mini
0: ine mushavhi vho vhuya vha i amba mbuno vha zwifori afhaḽa nga ndo ṱoḓa u kata yo vha ifhio
1: Eyo ndi rumbudzisa no konda badi kuma. Plus murone la na gwavava.
0: Eh zwi tshi ṱangana na gwavava. Hey vha vho gara foto mja. Ale vera. Lo kamera ndi nga fotisa vha bune mja.
1: Ah lo lala tshoṱhe na pepho.
0: Ri kwedi ah pepho mja yoṱhe man.
1: Ndi tori eish ndo swi tshiwa nga ndo musi ya nne ndi skorokoni my lover my sugar
0: hey tano fama na varulufunoni
1: ndi shave no muamba blue mike ndi rendani to vakale
0: ndi mthu wa msha
1: ndo dzedza na thama yanga ndi pediseni magumi u wana lange mana mani nda ri vhafunzi vhanga ndi vho Lady J Cos mba fhedzela nga thama yanga ndi vhone ri vhola mafhedza khofi
0: mshavi kha ḽikovhele
1: ari dzele
0: mafhedza vhege vhuḓe nefho mshavi ndo livhesa nga maanḓa muzezi ndo vha ṱanganedza vhamuyana ai muzezi ḽikovhele vhamuyana
2: khofi
0: e mzalo
2: uri mini
0: ndi tharu ngeno nge yovho
2: a thongwana mthamusi a mshavi a fatimati mthoro kufinyi
0: mshavi no shavu iwa zwishavhezwo
2: Avita ndo zwamba stri uga uto zwamba mushumo hatimatima zwishudzi mushumo wawe
0: ah yemusha vhathu amba uri hey the blue one nange ini hi vha hone
2: ke nga mahara samurewa wa bazgira ko chova bazgira
0: ndi mzo ndi mziko yanga phi hapo
2: eh
0: iko yanga phi niko chovi wapo
2: iko bo ile mukani kwa mana mani kidi
0: are ndi anefo
2: apa ne koma ndi bo noro to dokor
0: kezo mzwara
2: ndi do thoma nga Eric Tobaka umphukane. Uga SMS ri lugai.
0: Hey, vhosani bhoni nda ndikale nga maanḓa vhani vho lumalwatse.
2: SMS ri kha bona. All the what o yu wa fo tshi sa lu ugai.
0: Va radzila.
2: Kanzi ako phala.
0: No
2: hoyu u pinyo yu vadzanana.
0: Ai, apa matsindeve afa.
2: a kopana u hotini
0: u
2: kona fa trafi
0: mhm
2: a fa gena na musi pachimende nga mandi u proda o fara matoko nga plastic u shula kameroni
0: arredi ama pedza kofi
2: ile tuma na
0: mhm
2: ndi do tuma nga ire ki toka ru puka ti
0: mhm
2: da banga mpo di manyika
0: mhm
2: da banga hoyi u timbo so bin ma guru bala nguza
0: mhm
2: da pesa nga sikumsana
0: madiko na matakere nefu na mapele wege wadima pezo kovi
2: nani nge
0: ndo wesa kama ndendo na mzee sito batanga nizawa mian karzez
3: luma nki
0: nda yando na
3: wari meni
0: ndi charu nge nge yovo
3: ndi nanga afanam
0: ayo zonaka zonaka
3: ee man ya ndi dili boy managa
0: kezo bo managa
3: mani rineriko pushana na wana usi wananga
0: ai bibili ira sashumi ya songo ya kishini
3: na ula songo la
0: kelo okay, managa
3: na ule muna ula chaduko la awe
0: utofiri imba
3: result
0: finya za kwata
3: irandi kwa farina rara
0: kama denobu managa ruko ya kama pera beke
3: toto mga mratu wanga nditaka ni chopa vere
0: mhm
3: apula road bottom
0: mhm
3: Biki dosi anmini deep rainbow.
0: Mm-hmm.
3: Kuzikoro kone na enu kubidi mazana mtu waranai.
0: Kachimbe.
3: Ibeni pese renganyi. Ibeni pese renganyi chavi ne mangane kula PPD.
0: Ala kukovera.
3: Mokovera.
0: Mapedo wake matake nindiriwe sanga manda nefo ye muzesi ndo batanga na zafamu ya.
4: Mbunyani.
0: Dando na.
4: Mureni.
0: Hai duondi tarunga yovo.
4: Ani hawa kwa jimpe.
0: Kezo na dudangari lofufa asino.
4: Ah,
0: ndi kamura musi yapo rume ori murola muromo mutsuko la wale fistiki tsuku. Mm, afika u yange ni kadenga la mburi yanga swikova kwame ka shama. Na mpiga ro fufe.
4: Ah, la kare ka, ndi tsuru va te grafi di di patu wa wana mboti four.
0: Ah, zona ka zwa ra bra.
4: Mm, ni ari wa ni.
0: Mm. Kare zana vo.
4: Ngoyambore ni funara ni sike ngapa jimisteni ngapa toro bilenka bomkari ngapa.
0: Mm.
4: Na chume yakudinga mambo.
0: Okay.
4: Ngapa bomkari mbora seni gari moto.
0: Ndi dosika.
4: Yeah, abara ndi sware hanke ntabala langi ndi pare muturimia ne small dara machi.
0: Ndi kamu bona kopala kola pala sedza ofire.
4: Ane kola sedza ofire pala posai.
0: Vango vandi posai to.
4: La limozina le dendi fare na we whenever ni denisi mu
0: mhm
4: kola jimi mratu wanga ni kwala ntabala
0: njimaru
4: njimaru
0: mhm
4: alani deni pere re zenga mduro bo 00 ah mduro bo 00 bo nyongo bo 3 deni de mati oni tarche
0: utoto wa mpresidenti wa mini ya zino
4: washango
0: Arede ya bora bora.
4: Na wotu mone mone na bona bakulire na ba.
0: Zidovuya.
4: Ah ndowe na mana ndo zwola nganda nga ba vhathu vha miri ava.
0: Kale ka vhero bora bza. Muse zwo vha takara zwa muya.
5: Lo manki.
0: Motho mushave.
5: Motho uya savisa.
0: Uya kwanda ngoruga hafo hili biro hafo.
5: Shava motho.
0: Motho ro mushava wa mufana na garata tsuku.
5: Eh, a motho go savisa.
0: Hey Grace, na urini.
5: Ah ndi Grace ndi ngwana wa matenje.
0: Arubadiwa zanga mandanga nefo hill bro.
5: Ah naro ditakalela nga nefa hill bro.
0: Karta ka mutakalo phanda phanda na zwino.
5: Ah nane dzula no ditakalela bona.
0: Mm.
5: Eh.
0: Ai karza zena bora reka kha mapela vhege.
5: Mara nando sa venda manda sa ko phala nandi hayani yange network ya thupa nge venda.
0: Nandi ko mangana ndi khori hai. Na u gaita mini kha Grace as cha phala nai.
5: Ai uthoma wa to gonya thava nge vai. U go tsha itwa ya damula nandoni.
0: Mm.
5: Ai zwi kokonda nga manda nga nge ya shuka network.
0: Ah zwi ḓo luka zwi ḓo tshimbila.
5: Okay. Ere rivha fare blue monkey ndi thoma nga dzina la mbiru yanga. Ndi thoma nga dinga vho shumane.
0: Wo jimoni.
5: What's wrong?
0: They got in the grace.
5: Hey, what are we? I'm a compara.
0: Hi, what about fire and the amber never?
5: Hey, I'm a gabo. That's a gabo rabo rabo. That's a machava away. Navarro. I'm going to go to the house. Zino, Avalani, then you get a great one up. Yobu's soccer to craft. Dari African Explosive Chemical Limited. I'm the Desianji, a blue monkey. I'm the Zeratungo Ari. Don't Rombuza. Why you want one guy who was in Darmukalabashu money?
0: What's a big rich abu with your grace?
2: Hey, I'm not your class. Vananga unarine poroso cheza sisi mtavasindi umbrani mukona na ziburani mukona na pakizo mukona ai blue monkey eriki mtavasindi mudura ba msanda ba bishepo namta nyero kori ai usikwabu derekoze zarote blue monkey
0: nange ndo ndiwe sanga manda he muzezui vanfa rabatanganets
6: ndo na uri mtamana zana
0: ai bari ruhi
6: ndo
0: na uri ni
6: eh ndo to tijara mani
0: mutu wa busarki
6: kezo
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the border.
0: I'm going to go to Africa.
7: Mata wani duwangan yo blue mic.
0: Ah, ingen lo wala mata kini gama dange yo bo.
7: Ah, nan ingen wa namu se boto dikele la gaudi bae. Namu e sa koto nango to rao na nasumi yotu yin ma.
0: Hmm.
7: Ah, kombo lo zana wo blue mic.
0: Ah, karto zana wo.
7: Kita kan gak buat namu ane roa bangi canda masamba.
0: Hmm.
7: Nada kerja na belan ne ruwara ni. Ubanga fa cakumar ruwara ni tapada.
0: Hmm.
7: Ndabanda silsilanga umburani ndo bane fa cakuma sewa duru nirugo esa blumai.
0: Abi madogo na budene kuna mfera bega bo dia tira.
7: Afora bega kave abu dingani ndo blumai.
0: Ndadi wa samala nefo ndayendo na sasa na kila ndo fumbiri 3 minutes. Raisi ya hii awari ya shuya ufumi na uti katika pala pala FM ya kubarasi ya kashu ya Afrika Shpembe Rejiko Zeza Koi Carl Thomas.

0: thoma duba nga u rerela. Ri thoma duba nga u rerela. Kha Phalaphala FM.
1: Ndi matsheloni vhathetshelesi vha Phalaphala FM, avha vha khou ambaho ndi vho Maine vho Ndiambani ndi Vhaḓelo vho no dzula ha Matsa Ḽipaka tsini na kiḽiniki. Ndi tshi ri kha ri gwadame ri ṋetshedze wa makhulu washu fola. Midzimu ya ṱhohoni, midzimu ya ḓamuni, fola ngeli. Ee, vhe wa makhulu wanga, makhulukuku, vho tshikwenda kwendani. Ri tshi no humbela, ri tshi no resha, ri tshi no losha uri ri swikise Nyawari. Vhananga vha lushaka ngolu. Lu khou phaḓalala, lu khou balangana, a lu tsha ḓivha zwa phanḓa na murahu. Ngori arali vhe wo makhulu wanga ni siho khalo, musi ni songo kwakwana, a hu na nyanḓano, a hu na dakalo, a hu na vhutshilo. Muṅwe u lavhelesa muṅwe nga ḽiṅwe ḽiṱo, muṅwe a lavhelesa muṅwe nga ḽiṅwe ḽiṱo. Zwi tshi khou amba uri vhe wo makhulu wanga a niho fhethu nthihi, a no ngo kwakwana. Mabomokano ene a vha ḽino shango ene zwa sala i tshi vha masinḓa mbilu, ngori vhe wono vha si khou damfola unga tshifhinga. Vho makhulu wanga ni vha si khou tenda u kuvhanganyiwa. Zwino kuvhangananiha vho makhulu wanga, u mona na shango kho ḓo ṋaṋadza shango mirafho na mirafho. Ri tshi vho makhulu wanga musi ri no ri swikisa Ṅwali, ni ḓo vhona lushaka lu tshi kuvhangana. A vuwa maseo, a vuwa madakalo na malwadze a fhufhurea, ngori vhewe ni vha ni noṱhe. Ni vha no kuvhangana, ni vha no ri tsireledza. Ndi vhe wo gamba ya riṋe ine zwoṱhe zwi sa itiwi a ni nga ri tendeli ri tshi zwi ita. Makhulukuku, ah, vhathetshelesi vha Phalaphala FM, arali ni nga sedza vho vhathetshelesi vhanga, ndi tshi ni humbela, ndi tshi ri yo ni lavhelesa uri ṋamusi na ḽa mulovha ḽi si tshanga ḽa ṋamusi, ho itea mini? Ngori tshimedzi khetshi, musi tshimedzi yo to rali u tovha, ndi tshini tshine na ṅwaha kana uṅwe ṅwedzi ri nga ra sedza na kha malwadze, uri aya malwadze ane a sa tendi u ima ndi malwadze o to itisani, ho itea mini? Ndi ifhio mimuya ine i khou mona na shango? Ndi ifhio mimuya ine i khou ita u sa vhe na mutakalo? Ri ḓo wana uri nga riṋe ngo laṱa yeneyo mvelelo yashu, ngo sa tevhelela zwiḽiwa zwashu, ngo sa tevhelela uri ri tshila nga tshifhinga ḓe lini gai. Ndi zwone zwine zwi khou ri vhangela dzimpfu, zwa ri vhangela u sa vha na mutakalo, zwa ri vhangela uri tshiṅwe na tshiṅwe kha riṋe tshiye tshi ime. Ri wana uri kana vhone vha nga vha khou shumisa Tshirema, vha nga vha khou shumisa Tshikhuwa, a zwi tendi ḓuvha liṅwe na liṅwe vha dzula vha khou gomela. Kha vha ye vha humele murahu vha yo lavhelesa uri ndi ngafhi ye vha xedza hone vho makhulu wavho, ndi ngafhi ye vhone vha ita uri mutakalo wavho u si tsha vha hone. Musi vha wana izwo, vha ḓo wana uri na vhana vha a kona u bvelela, vha a kona u pfala. Na vhana nga vhone vhaṋe nga tsha muṱanoyo vha kona u pfana, vha vha na lufuno lunzhi. Hone vha tshi ḓo vha hani na lufuno arali vhone vha sa vhagudisi u vha na lufuno? Vha tshi ḓo doba aḽa na aya na aḽa na aya ene a vha ḓivhi, a vho ngo a vhona, vha soko tenda u nambatedza muthu khao. Ngo ralo muṱa wa tshila nga zwitshele, u sala u tshi balanganya lufuno kha lushaka lwoṱhe, u sala u tshi balanganya u ḓiphina. Vha dzula vhone vha na gwikwi, vha dzula vhone vha si na mutakalo nga nṱhani uri a vha koni u sedzulusa mafhungo uri aya ndi one, aya a si one. Vha doba maṅwe na maṅwe vha tshi vhanga ṱhohoni, zwa ralo vha ṋaṋisela malwadze, zwa ralo vha isa vho makhulu wavho ngani? Ngori vhone ḓuvha liṅwe na liṅwe a vha na thandululo, a vha na phindulo ya vhutshilo havho. Phindulo yavho ndi maṅwe na maṅwe ane a dobiwa tshi ḓa tshi zwonywa kha vhone. Vhone vha ṱanganedza o to ralo, vha sa thume vha sedza uri ah, aya ndi yone, aya a si yone. A vha fhambanya na vhathu vhe vha vha funa, a vha fhambanya na vhathu vhe vha vha takula ubva murahu vho vha ventha masada vha tshi khou lemelwa. A vha fhambanya na vhathu vhene vhutshiloni vhone vha fhedza vha si tsha ḓivha zwa vhone ndi nnyi, vha vha tshi tshila ndoga vha si na lushaka lwa havho nga nṱhani uri vhone vha khou doba maṅwe na maṅwe a tshi khou vhangela zwitshele, a tshi khou vha vhangela na malwadze.
0: Tsireledzee na musi, tsireledzee na musi, Phalaphala FM.